Kimse wala geçikti ya wali unki sivri ki eski FM de ulu magia bugün ki va eski FM evitan ki atan kamiga ki ya min arevertin moyon. Presiden serer ma poza kan hi ya çıktı ki akun ngol etimina kan hi agin ka ko tra kan kan gosu ti kan çıktı ki ngol kan ka gani kunan kan gosu ki nakam ki gun ka gani kunan kan çıktı ki ngol kuya ti fi ya kom ku gi hın sen kamsın u koma kan chik de gya kal o committee ngi ge thon wa su u da me ai chung am kawa kang hi ge thon nga ngol ng ga gani khunan kang he se chik de ge chu ek ama khu hi ge thwa kham kham ko su wa ga ngan ram po jang ai kung kui pa ngo si kang hi atine diwi ge ngo ku yan khala man ng ga ta ki nun ngi ga se tine diwi de ge chu ki wanan kang hi gya wa yalfu aga gage usran ya gani kuna kan sin ge thwa kham kham ko singa gani kuna kwa ti gang kan ngosi ka hitini gya khamsu otto gan chik de ge thon ngalu khamo khoin kan hei age ki khamsu ochigan ki fitness ka blaka ayi gani khunan ngawa ki yinki gi gan ngawa khamo ko sun uchi aga ngai mun ki rati hm kan hei achik de ge chuk ka khum ku gi hm khamsu uchigan gani khuna ki please an ivi koma chang ki yinki gi gan ngawa khamo ko un anga onur sugu gi gangan ki achig de gechu ka kum ku gi hm kham sin u chigan ka gani kuna ki plisan ai vi koma chang ki yin ki gi gan wa kham ku un anga onur sugu gi gangan

0: kalian South Africa ngolun ngutu mina kong kang hising atik de gie chuko kuing ngawi ke gani kuna kong o onra hoti yitik de gie chuko gawa kalaman ngang kang hiti sang kaka ngawi sing gie chuko kamsu wati kang kaka chongan kaka kaw kaka hintik de gie o department ke kam ka panga kaya ngolun ngang kaka gani kuna kima ni gie da chok kamsu wan di ngang kang hitik de gie ngang kalaman ngang kang kang hiti wan America nga bagi South Africa ay ngol ngut tumina ka ong yi agi ngkong ka kuen toa kam kama gu sun u chigan aga gani ko nang gigi chuwa naga kulasi. Tang hum ay fasi. Minister yang hegi ya ua benalen saka ay wa Leon Scrubber ka ang hegi ati gigi ng hao ku yang halam nga gi kau yang nga 2005 nga tigi 2020 nga ay gani ko nan ngay yang kya martin ang hong kulasi ka ang hisi gigi chuwa na uchi kwa yi hegi kula kano hong ke kama ngol dologin ka gigang agani kuna ki yi 75,784. Kamsan aga ngawsi ke ti gang aga chonon ka sing gie chuke gu diwa kongkoin aga ngawsi ke parlamen aya ngang mugu gie hong toa kam kam gu sung wachi gang ke kou aya cha chonon ya gda yang ke aya gani kunan ya tine gie gang ngong ya tege ti gang chik de gira toa ngalu kama kui kanyi gia sung uwa kalama ngang ka ngang da yi agia ngwa kama gu tu ku ang hi gia wana u ka tosi o ka kulasi. Wam chang hum yi ng hiya siviri ay fasida gam cha wala diwi chik digya wa akhiri kham cha diwi digya sam chang hum ki iska FM.
1: Kama siyeba ire ama ko 4 minute jinye kwa xka FM ki mbambara khawa ti keken ten a ti maradz berekhu bori shwere maa ti rama. President Cyril Ramaphosa nga ti sinuru mende nak an kwesen kara jawa ti ni dako ji tsungi ko ti ko hi temborunga ji ang go ngi ki khai kai sa ata u ka e si ka dfa ki am ko ya ti ka nga ti sinu go minister na u committee si tai tai ti hen go ngi ek am ji ku ji na dako ji tsungi ti te ko ji mo sha she ko plan a duro kha ti no a plan hen an tu di cheka a ya ma khati ya ka in ja shuri ka de tam Ramaphosa nga ti kha sin ngce si ka iye tebe sin tsui kha khwe a o si yal fu ga kwe ji o sara ni ja choro shuri na ti ji ki to ka e gutam ti ya khona ti ko qoro de ngo tsui kha khwe a ti ko ga khwe a tsunwa de tam na Ramaphosa nga ti kha sin no vetens ka po no se sa na for sing ra ti he VNNR ta ki ti he ngo polisan a ngo se sa ku ji ngo wa tsu na tsu ku ji ka ti ko kha wa de tam America sim ambassador ma South Africa ka tim bere wa te ma kuma Leo Brent Bozell khavana kha rumende ti ya ti ama sie ko ichauta ngo ama to ka ite sinu huwa ki jaro aya ama khichere ka de tam ne dri ka di ane khengwe o ma kha Bozell ma ti te ang ko ama khu kara South Africa si rumende a buri gara khwen she kham kai kwa ti ka kuye ti kim o tei kwe department de kha amu ji se jarok aya kun ka to ki te ko a nga de sinun an ti ya moronga ji America no South Africa ru mende sa ti ko ta e kwa te nu tsama kha gyamsha ki a te ngo moronga ji to ka ku ite jinja ngo khwara sen a te tam Boris u khirwem Minister Mabanalan Sasaka Koma Leon Schreiber nga de sinu 2025 ki yama ko 2020 ha kuri si marti ki akheri karabunga inu 75,784 ha omba pira kwena khana unji uka ere na kyare ka itim. Ata amagara na ku icharo ti parlamende ki a ate huyo tako nga di sinu ngye ti tam kuri sa a an tsu ni shaha ngkuri kuheng ti ya na ngye kwa ti tam. Schreiber nga di sinu ngo ngi kwena a khana unji uka kyare ka huwe an ti ya na ti a kuma aya tengo khana tsan tsouni sha shesha ta tija onga oji a ta khonu ngo ngwara ta kuji ta mahanu tsan khom kara hi ti te kwa nai kim shebe ire bori shiu khiro kha a he ku bori khabana kha te ke ke seng tsama akh ire ama khuyum

0: Akeng amatim. Matahono abesha ekhanye kae go tobiti no faifo di kwe a ambronga ke go senati go tiko e uka ti hofo ango a ka tsum di bismishi go di jago ka a tsum khom di tsam a tre tsun sha thung ka se yabana kha go ta go tsa a tsum khom di a go am khoma thung ka ra go ndi ya kom an khwena e shika hofo ka e kitegwe borishi u khirewem Jao jise ko tlhang kara go iteng fo fabrika Toyota CD a Thailand ke and tseo di tswesa te sena ding kim firen tona ga di khwe a o din firen fier ta gana Thailand si u 77 ta mukunda jiki ambroga te sena tim tseo di khong a te go ata na hurumende na manda e tlhuti go he go tseo dropa e Bangkok ke a ka iteng 320 mm di bara a Ngie tiveke ki drin e o waha tuwa tinkim. Frayin au kwena Thai Airways se ko ni a khana un ere ko. Frayji a kain karakwa tin kwa naka tsan tiya khana o jao kwena jao ki we oroko shi yana tinkim. Kwe shai ayin tamo ika tsaye shika tsu khun he Bangkok shi tsu shuvarna bumi ta ki temka parem ki tehoro tim. Ach iri bori si u khiri o khaya ahe, ku bori e khabana khate ke kese e ngwit zama ach iri e kama khuyom.
1: Kim cha wala ki chikdi ya wali unke akhiri ke SK FM, te wali magia ngambugu ngewa SK FM, ayuhi te ngia tangka mga ki ngom, ya ming arivertin moyom. Famili yi unhe chikdi gya wa ach indiar tak ngaka kaw, Elizabeth Musala Khomo, yang chikdi gya ngwit kaya gani kuna kwa nga ahi, ya gya kam kam gusang u, Ngau si kancik digi kama presiden Cyril Ramaphosa ki nakam ki gu aga gani kunan kang he cik digi a kamsu aga ngagi dami ngayi tu ngam kawa ngoli ngang aga gani kuna giga goli kang ka agi tu ngawun. Masila khomo ka asing gya kamsu ua dami ngayi talfo yin cik digi tu ki kawa ngoy kwa chuan ngaya gang ki ki ikor leni ngayi gani kuna ngawi suwito ki khautin kang he ya khawitam ni cik digi a chidi yang hik digi ngungan ngungi ngaleman ngan. Ya thongla yang he chik digya wa Andres Mkla la yang he khawit tamani A chik digya mungo kuyang haleman nga ke naakam ki gung Aga gani kuna teki gya kamsang u Kankui kang he president chik digya mungo Hana gani kuna kuantaka gida twa kalit kamiko u Chikang aga ngawshi kang he gya ngabatun Family gya hinte ni gya kamsang u Chikang gya haleman nga kuantaki Yimaku a gya hint twa gulik kamiko Ika chikang gya nguyang ang gya chik digya hung Ti kang atik digi chung hao, kang ngaw si kang he president, ser Ramaphosa atik digi ngu kuya firpen aya plani ke gani kuna kwa n, kam aya sestak chong kang he teni gya kam kama kwe sung uwa chikang aga gani kuna. Ngu yung aga ngaw si kang gege hana u kang ayeke yin ki gege un a kama kwe ngaw onur sugu ke gangan, steni gya sung uwa municipality ti hung aya gani kuna Ia khawit tamni gie twiglak a tikang aga gani kunan. Kan ngaw si kan cik digi ngu kali ua kam ansi tak chon nga yang yi teni gia kam sung wa li zo hong yi ngi ng strati ng he gie kwa panggan ke gani ng kuna kwa ang he gong hong cik digi twa gang kama kwe nga baki chung aga e hong kan his teni gia kam kama kwe sung ua ti ngang aga gani kunan nga baki park hong aya gani kunan. Pumalanggang ayi Teksi aga kau jauh siya boni kang he talakam ya acik degian maklangka komisi aga ng he degian hua khati ya uang walang cik degian hongku kondisan. Nakam kang he tisang aga ngaw si cik degian cuke tisa wakan aga gani kuna kugin malic ng kang he cik degian uang 500 million randi ay malic ng say siya ki ya kontraka yang cik degian ke uang. Mulato aya pati gani kunan kang he ya acik degian hua okuya ti kang aga gani kunan. Siya boni kang hiya khawit tam ni cik digi ngwa khate ya uwa gani kuna kwa sing agya kham sing u boska po yin cik digi ngwa gala yin ege gani kuna ngwa gye chuki kwan kang hiya kang ngaw si siteni gya kham kama kwe un a ngwa gana ngwa te uke aga kaw nu yang gya wa teksi yin ay wan. Soa zi, sibizi yang ay yang hongta ya siteni gya kham kama kwe sing un. Yali ara yang hi gya uwa tohon ay tumina kaw ke uwa skapun ay gani kunan Lile, ngwata kang hi atik digi ngwa uku yang kalimang ngang ki ti kang atik digi ngu kun sa viko makaw yang gya uwa besa ng ay chuk tobya ki tik tuwa ng ay gigan ulean. Wala ling aya gani kuna ke tuya tua aya kuna kwang he again hungi kama

wakika kogani kuna chikwan ay fiar tak gigan kung besang ay ngang kang hising the gate to gay tin hag dea besakin ngum ay gani kunan he besak the game good junior gani kunan wakin ulin kamsung agan ngaw si kan si gya sung watigan aga chon ngang kasing the gate to gay ngaya besaya angke gani kuna kwa ang chikwa ay faifin gya wang lapanga kawing sing the gate to gay ngadin kamakan dean gya wan hula ya ng ay gani kuna kichikwan ay the gate to okuyan kan yika hm kita aga gani kunan kalak tam gani kwan gihinti ng gigyan ng hofu ay gani ng kasi gya sobi sa kama ko nga wigin wala yang hig gigi chuki panggan tang hm ay fasin kam ka panggat kay ka sing agya kamsang uan halaman ng ka angke ngulay ka angchik gigi awa taylan aga kunan kikani aga firi ka angis gya kamsang uan tohin gya uwa tuwita ay gani kunan ka angig gan aga ngaw kaltachik gigi ngok kawa kama ko u fiko makang aga chongan tikwan ay firin tuintak kan si gya kamsang wa tigang aga gani kunan chik gigi da chuki kaw ka hi firin fiyar tak yin gigi ng telan aya kunan seteni gya kamsang wa profensi aya 7-7 tak gani kunan ka angi tigang gigi ngok kalin yinki gigan wa kama kwe sun uko san aga gani kuna gista tuan chik de gya wa bangkok aya kuna gya ngun ya teke dagan chik de gida toin ngalu kama kwe ka ahi gya wa veke ya glanke aga gani kuna ga chik de gya ngunke chan 320 millimeter aya chon ngun saisi aki kam aya kau gani kunan viko maka ahi chik de gya wa tay arwais aka gani kunan singgiya ngun ya tegin halaman ngang ka chik digi de ka nong pokan ay giya wa gan aka ngaw kan chik digi ngukai kali u gani kuna kwa n da kang aka chon ngun singgiya kamsung wa poko aya kunan ki statu yang he chik digi ya wan sara na bumi aya dila kambu kunan kwa ang he da kang chik digi togin ngalu kamu kuyan seteni giya kamsung wa na kam ki ti kang aka gani kunan wam chang hum yi ng hiya akhiri ay fasirikam chawala diwichik dugi ya wa tiniri kham cha diwila giya sam chang hum ki iska FM.

0: tsamatin ire xa mogwa x ka fm ke bambara go tjetse tena di marets berego bore e shore matrang tsam ka go tsa tla o tsunda no tsui ga makung ka eta te ha go tswa taxi venberg ke kapstad ke tla ro ta kim police ko ya makwe anda ke gwala nga te sino nxe gongwe xa mata go na taxi ke nqiyo motrofitse tsa ka go tsa ha ka di a taxi nga ke ya tsanya tam tsui ga makoma a ke tswana go taxi ete tla ro ta Nugwana wa shesha ete nchukwende wik amkite taretam. Nighantin kwirik akwe a LC's Rafir ki kapsa flak teke klaut onkwita go mkaonka ete chochin grupo kam ako ki go atukwete tatam. Polisa kwe ma kwe a FCF Van Wyk nga desin ota kwe a kafie Evenwood sideki tiyo dri kwe kwa mbaskoro kasiya ko am ataro tatam. Hambe amborunga ik amke hoi ko kia wita kwe am. Johannesburg has she own cowed on quena, ah, God, and the take on quena, so we shall close any da. Go, Berewa, she grow all ear good egg and will go here. Go, not as she no flag to it, close and queers and come barad the ang, go, te good dam. Yamaqua, Cahiso Pasa, ah, the she no hanao Spanish, she said, so we shall our share what da. Question her queers and ye, go, Boronga, a te no hana question as cow dam. Otu kuru kwena na kiare ka kun kuna a kaite sha tswe ye hota nja oje ina kia osa kia be ta ko an tsu ni sha ni tsa ba tswa te te be gunu ina ngu o nja ha te tam borishi o khirewem dri di kwe an o ti ni sheba na kunwa ti restland si bomba ka uk exam shika ukraine shi tsu dropa kiev na atsu ikiti nja oje te taro ta kema O tan kwen kikwa ati no hurumende na anga mandate nga dekwa no ngo kukleu onga oji na nga aiji na kukujitama na jahoro ditam. Tam a Ukraine si u giam gite kungusha Romania na Poleta seko kiaro na hwata fraiji a hanao ane goro oji aklewa isha ngo reslandi si a karo tekim. Tam a kungusha Europa inye no naivyo kite kwa doo kusikim. Resland urumende kwena nga atesinu, IG Ukraine si, ngo samara ane mkunda ya hanasi kikaika matika, ngo se kujakuro kwa tindam. Tin iribori si ukhere ukhaya ahe, kubore khabana kate keke gwitzama 12 red ama huyum.
1: Kim cha wala gichikli ya waling ki tinirige eska FM, tatuwe manita ngamde kwa waling, tawali magia ngambugin gawa eska FM, ayuita ngia tangi kamiga gingam yamin are vertin mayon. Tinglaicha kang he sikdigi chuge thakkawa gani kuna ko ang hiya ngai ngai gigi ngai sa khamu ko khui ki ting ha kai chigdigi ngai kuni sa Weinberg ke kap stati ngai gani kunan ki taxi ai fi koma chongan please ang ai hana kawan chigdigi ya wa ta ke gwala gya ngun ya ta ke I agya khamso klau kan gani kuna kang he chigdigi ngai kuni sa kai tinglaicha sang he chuki kobe mato ke gani kunan gigi ke on taxi ke komisala ki ting han Kamsen agan ngau si ching acha san si gya kamsen tagi yang ingui yang cik digi ngoke komisala ting ha ke gani kuna kwa n kang he ti kang cik digi ngoke kunisan kaleman nga onir sugu steni gya un at kamu kwen ngawe gangan. Nahintin agan kang he ti kang cik digi ngoke kunisan kaleman nga onir sugu steni gya un at kamu kwen ngawe gangan. Nahintin agan kau cik go

ething hakan de gi ngo kunshan kula chi khoisteni gi kan ngi kan ama kan dia ki khula yang aya chongan yonis berki yin ki gi ga khamso ti ga de gi ga chunga agyan ya uan khale man gan ta ki khamsung ka he gi ya wa flak twi ki ga akan ngau kan he chi de gi ngwa chan khison pasha kan he agya o ku yan khale man gan ta ki spani hngi ya kam kham ko ka chi kan aga gani khunan kwa he ti de gi ngho kun sei mu ku gi hng o de gi chu khosan sing atini gi ge tisa u thon ai ko ve ka hong ngawge chi choing de gi chon ho patin aga gani khunan hi ag de gi hm to gi ka hawa gani khuna kon da gagan chi de gi da thwa kan khama khoi ka hi ka thala tini gi thwa kan khama khoi ag gani khuna kwa chang hm ai fasin chi thwa ko chi de gi da chu ge ko ka hi si wa gin chi de gi chu ge sa khama ko khui gi ya wa bomba yin chik de gen ngoi kama resi sang ayi gani kuna ge koben ngang kan ki statu yang he chik de gya wa Ukraine ayu wan kef ayi gani kuna ngoi khabit ge hang ge tam kama ko gani kuna yid de ge de chuge ting hak de yan chi khoing de ge chuge kaw si gya kham se de ge dawa tin de ge rang ngoi ngi chong ka he ting hak ang de gen ngo condition ngaw ge khoi tam ne ge ngoi ka ya ga gani khunan chung hm ngaw ge kan ka khisi chik de ge de chuge kaw kama ko ya ga gani kuna kwang kan gya kham so ga ke Ukraine ayi gani khuna ke statu cha yang chik de ge tam gawayan romaina wa ke polen ayi gani khunan ka he khawit tamani mole chagan gi ya tuig ga ka ting hagan aga gani khunan ka ka khuin aga ngawsi ke le da ying he chik de gi ya wan ropisa ini ayi gani khuna ngaw ke navu ye khawit tamne gi de chok ama ko ge chagan aga gani khuna mu ko gi en thok kham kham go sa u ka ang he resisa ayi mole ngun tumina ka hong gi yang ya ta ke Ukraine ay gani khuna ke gani khuna kwang hechik de giya wan samara ay astre gani khuna kwang heting hachik de gi thoge ngalo khama khuyan wam chang hum yi ng hiya tiniri ay fasite gem chawala diwichik de giya wa talfiri kham cha dilagiya samchang hum ke iska fm

Kweska tsa metemo no tinet amako ni ga manete ziang ke kara kwa radio nerten 7 o ni ga FM ki timba mar ga o tek ska mke kuna kana radio zia vunsta kan e ke tira kwa tati a ke ke tinan ti Christina so ti to se ta e ai kwa tem program a ngete a ka te ga o ku zi se ku yam sna kwa hango se ku khiri sa hi e ya Afrika no ya Afrika ga son te tami program sa list zek to se ta me ko darna ai go to ti ya of 30 ga ka se ku khiri a gom no ya of 30 ga kinya mago program journal tami te ku program ti se te mako to darna ai go to ti se ku khiri a go 12 Afrika 12 Afrika bori ti se ku tetru ko magom no bori sun goroi ki program e kuro ku ete ana kwa iva de san mot pieta miete hem a tams kama kuti seta to darana a ye go to tis ya ko khiri ya go yen irek amade kwa kham a tams ka to tse ko khutan dat mate a ka tin e di der tax te september nte mo kan september ngo e mango ya ko khiri ya tin e sikim no ti do ka di september ngo em kiti ya ko zi te mo ati te kas na ti te u aninza ko ne tsun sa ti do ka di tsirika anza ku watin tsirika ezita mate sna ti Nukseun sati mokien ti platform den ki hisna ti khosi tsirikan e sikim. Nti khosi do ka di khati kas na ti September ngoem ki miya ti te u khason dit anza tamati kai ti kone ka u zwangam. Ngoem ati mo ti an ka di ngo an ka kuita ti kai kuita ti kwa khati do ka di kai khosi te ta ti kwa khati ya khosi ti kas na ti. September ngoem akhiri ete kams ka ti an ka di ngo Oktober ngoem ngo ti avasita ti kone ti ana kwa yi Oktober ngoem kim. Hi senta ti khuzite u tlezi iya kwa kham ti do ti anzite ka tenu programa nceda ko tse se ko yam sna kwa ha tsam zike kai ko tse mo ko sa khom kara ku wa ko ka ko di khom a ka ko di kwana am ti ya khuzite ka ko di anza te mo te kai ko ta ti programa nce ko yam sna kwa tam to ti se ko khirisa hi ya fret ama de kwa nqa ka to radio se kwa nam kam uner ten 7 o ni ge FM ki ti gore ke tot dikhrotik e khate toti programme ngo sia ko khiri tatin yen irek amadi kwa kham a tsamska toti sia ko khotam

Qu'est-ce que tu as mis mon nom? Il y a fait Amako, c'est un dernier minute qui a raconté de l'intensive en FM Kim. Nos programmes étaient encadrés dans le journal de Métessé, Koyams Nahuahan, nos programmes qui étaient moutis, Yahosi, Tikla, écoutez, des programmes de Métessé, Koyams Nahuata. Totis ya kuhiri ya go tuwa Afrika ama te kwa ano tuwa Afrika bori te siku tetri hukum sahini borisu ngoro iki fadi san mutwe tamia ti programe kuru kwe atkamske makutise tatu darana ayako totis ya kuhiri ya go ien irek ama te kwa atkamska totis ya kuhutang anko mzatse kati doka te resonte tamia ti programe sikim kari kuzite kara hanti doka re tia kuzite kasna te utrek amsu aninsam Tinin swanga zite mo tukam zika swanga ve tati doka ko trek amahadi a kiare sen sakaka venu trek amahadi ango tsu da haka taman temo ti ya ko zinuda ha ko zahani de taman temo a i kisi ve tanu tinin ko swanga zihi ko ataham no tra ko zite koma ha ma ke hasi ko giao de tam ta zite tre tre han te koma ha an kun sa tse ka program ha so de tamie te ne program me jurnal te mi te se ko yam sna kwa ha tam zike kai ku zi tsu ni sa te mo khom kara ku ma ko fre al kra ha sa ta khono sire di anian zang ko tsa ko nai ki ko te tsao ka ta ti ta kai ku zi te kai ku ta ti program se ko yam sna khatam te mo kan ko su u khri o ki te ya khata september ko ma ko khri te tsam ska ko an ko ma te an ka te te mo ti tsam zi ki tswa han ko ko ke ska e ya khata ko ku ri su khri o te si o ta ti tsam zi ki tse ka ha te mo kanu Anke te usire zinwe kwa kamati kwa kenke kien karate zao karate ve tanu te mo ko tsinza na ko te mo te zao kata te bo ho teng zi en te kwa ti te kien kra tu kams ki zao kata tin tu kams ka te zao kata ti ve tse ka karam no tse ka ho tinge hi ti yo ngu ta oktober an kwa ma kwa ko ma kamati kams ki te yama ko te usire su zao ka anza ta ma ha tsu ni sa tsinza ta ti ko ne te an su kuri su khuri o te ki an tsu ni sa tu wa kwa tam kams ki ke temo kano kuri se o khere o ke sere ka te zao ka go se tsamtse sa thi ya go nga kona ke ntsamtse ka ganya makote a va se na kote mo ta te te o sire zi oktober ngo e makwa ko manyama te go ga nte o kwa ko na zi ti te zara go te zao ka go ta kote mo wa kote o sire he ngo tsa ka te zao ka te hango kuri se o khere o ngo te se o ta tim mo tsone sa ka go se ke ta mate a ka kwa ko hi to te mo sire di ko a ma yo ni sa kiri ta te o kunzi kim kone ke ha tsamte a ka kwa ko sire te ke u ta ti te ke u to kwa na se ti te di ga te ka tsezi kone e ga te mo ku hi hem ka sen se ke ti no te u tsona kwa na mka sure zi ka ti tsam se ke tsu tsam se ka te mo kha wa go ga tsona tswa ga sure se ka ti ga nyama hi e ya ga te kung te kung kung ta ke wa go tano kha wa go ga te u tsona se ko a khuria te tsam se ka han ta mango dangwe wo go e ka sen ke ntsa kung ta ti a tsu kwa na zi ti no tsu kwa na zi te ka ti ng kwa na ke te mo ka hi ti yo te u sire zi tse ka kwa na ke te tsa ka ta ti kwa ngo e ma oktober ka ma go sa hi te tsam se ke ta an zi ti zi te ka kwa tente kom ta tete ya go se program ke te kae kwa komia tete o resonde tsa ta magara ka go no tsam se gang tse a ka re te mo ka te no tseo ni sa tsinsa sense dimi ya de september ngo em ke ngi yoni sa tsono a te kwa tv ta man te mo te wo te tsono e din tsono e din kwa ham tswang ka te mo ma go kwe tse ya re ba go tia tsa tem Nteu anza te tlo se na ko ke he tsamte a se nta te ma go tswanga nge a te tsara gwa ta bente a o gwa ta tsamze ke teu tlo mkhona te tlo u teu a e khona te tlo u ta dimi ya te hem tso jin a e mo khang go te tsao ka ta dingye te zi a yon sa te tlo tso ka ve ta te ko ne te nge te di ko sa te a se tsun khona te tsao ka go tsunwe nge tse uni sa te mote ga bana tlam ka te sao e te Engie tis ka te si ka te kona zi ka zwanga zi tamaha kumwa ki ae te zi tinga kona ki kong zi a tse unisa tung ka ti tate trek am zi tamaha an tse unisa tung ka ti tate nte zao ka ta ti tso zi sao kam zi ki te zao kara ti zi hazi eng ihe te kama te kam zi ki kona goro o zi utin sa senzu kona zi kam te u khason dit an tamaha raka sana gun kong tuan tamaha te mongi tronu e tse unisa haraka di ta kuro kwen kwen tamaha haraka di kona zi kam te tse unisa
fere al khanak e khaos na go ven kwena te motete ko makote khao tati goro ozi utsinza senzu kwa nanzika te u resondet ane tseun sa te moraka sana te kwa kham. Tazi tinzi program ki te kre kren te kwa mtati kwa na nye program te angkari ti ya kwa zinko te kai kwa tati program yam sana kwa hango se kwa kheri sa hiye 12 rek ama te kwa kham. Tio bori te se kwa te kre ukom sa hiye ne bori su ngore ki kudo program akams kama kwa ti seda to darana kaego bori kukuzi te anka kutati programe bori kukuzi radio si aninza surya te venu bori kukuzi nge ato ka surya te tano akamska tete anka kwa kutoti siya kukiri yako yen irem ama te kwa kha akamska toti siya kukuta.

Purple Moon Dreamers natsane ti ti akima ku tsamska ti anka tin tsiska tsame yavek amako 7:40 minutes yang ke krahwan ik asika 13 ha minutes e ya khwango programme se ko khirita tim 12 rek amati kwa khati o borite se ko tsetre o komsa hene ni journal tamit programme se ko yamsna khota tsamzi ke kai ko khositiya khositi kai ko o programme se ko nye yamsna khota mia tete u siri di anyansa sa kra kha di anyansa ti ya khositi muti kai kwa ko te u khosonde anza tamaha tsoni sa kai ko zinziraka o programme se ko yamsna khota hango se ko khirisa hinye 12 rek amati kwa n kai ko zikite ti ya tsetre nte ko matem temo kanu kwa hankwe mak asika e ya khwata oktobaram nga kwa na ikite avasi na kute munga te usire anenta ikara te tinsa kunte utinsa senzi te kute ube khuro tengsiki mara kai ku zikite kwa mati kwa kha hiti o te munga te ukesundit ane te unisaraka te kwa kha klimati fer anere nga te munga hisna te te unisaraka te kwa kha hiti o te munga te ukek amse na kuke hekam te ekstra tsuzi awota ting aiziki mia te anzite nge asire te wote tsamska te kunta te kona tu doka te sa unkwe mkite ube khrote nge iya tik e kwa na heta i ta hunu kho unkwe mkita ma te mo te kre te ngo kho e te kanga te kwa kati tsinza ta ti ta ma no te mo ate kwa a goro osu tsinza senzu kwa na zika te uge sonde ane raka te kwa kam hito te ube khrote nge ke he kam te a ta ti tsuzi te zao ka te zi te ukek am ziki te unsa tsaka kozi siri ka te kunga te kwa kati kanga kata ti te ube khrote nge su osu kwa na ke he kam te nye ko ansi bakhurote nga nge hampiri kham siri nga ai ki kha wote tsamzi ki kha ango be zao ka ki ehemia te ke he khuzi ki kha zao ka go kha mungwa te khuzi ki kha zao ka go no bakhurote nga te mungu tsamzi ka kawo ya kongo siri kha wote hem kwa nai ki kha zao ka ta ting kwa ti siri hem ta te mwate kwa anzi tse ka khuzi tinzi hiti o te nye ko ke he tsam te ukunzi ki an ta ting kwa nai ti ya te te mungu ka nukunzi ki tsamzi ka te kre kon te kre no te mungu ka ko pe ye ya te tsamzi ka ndi khuzi tungu sen ta ting de khuzi hi sen ta te bakhurote nga ampere kham nuku tsamzi ka te mungu tse ka kute ki tamani ngye siri yo ka ti se ko zao ka ra kha kwa tsamzi ki te ki ya no eya kote noda ha khuzi tinzi kuinzi ki nga kwa nai ke ba khrote nga te mote a tsuni sa khawa go go te u sire tse ka kwa nai ke te zao ka tam kwa te tsams ka tama te an go noda ha khuzi te u sire ze te mo kwa te tam ta an tsuni sa kiri te mote u ba khrote ngsu ana ko tsaka kra zao ke hem no to ba rango ngo e makama te tsams ka hin to te mo ba khrote ngsu o skin ke a te zao ka te tsams ka te u sire zu qe u zi te nya mai ve ta no te qe u ta ti di sembere te ansi namun kwe kwa kha ti ya khuzi sna ko nti ya khuzi fra al te mo kanu sire anzati a sire ka te zao ka te khuzi ti kha ti ya khuzi nse ka kwa ni tsamzi kha nyama ko nge ate ava si te tsamzi ka te an tsuni sa tsuni sa kiria gove ate mo desembere ngwe ma aya te tsamzi ki kwa ne te mo kanu desembere ngwe ma ya te tsamzi ka tsuni sa te ki te ko kwa me ni khwe ti hi ta ti ni ka ti ku ne ka ti ku ta ti ni khuzi ti ku ta ti barange ate ava si ya hi ve tsamzi ki te ki an tsuni sa tsana he ka ko fer al kwa kurie aya te tsamzi ki te ki ndi do ka te ngikuri ki ata ikrangye te ki hisna tin hituyo ete ki hisen ti nge kame kuri siki hituyo te avasik e ya ha kwane ate e ya ha avasik te tsamska te mo te wago ate hita ti huzim a december ngoy ma ya te tsamziki ta kai kuziki te tia te kretente koma te nge programe te anka te journal tamiete se konyams na kwata hanu ti do karin tangwe makuri na kwata tsamski pein ezi tamate munguve nga kwana ki te u khuzu tunga te tsam khuzu tunga tak e tunga te e kwana zita maha te muna ko tsamzi ka kha ava sita ti kwana tsuni sa kiri khuti ati miya kwa bhrota ngange ati te ai ketante a tsuni sa khawa go noda kha khuzi te mote kan rokote mo kunta ta se tinzi kai ko zikite tia ke trente ko mate nge programme journal ta mete se ko yams na khata han ti ya khozi go te kai ko ta ti programme nya ko uru na khoti te u tsana firi ka kwarta ke ti do ka ti nge khame vi ke kim ko sna ko sure si ka si ya te nungo kuri o examen
tsan kuta ku tinsu avasie temu tesnago, tsamziki temu kahati ukwanang tsamzikin dehuzi anoda kafer al sure aninsam, kwane tidoka tinge ngudri nkwe kwartal ku kamati kwaham, ti yahuzi tidoka rito ukwana tsao karati no temu nkuru o kwartal eyahoda tsamzikangi tukuzi sota sentanu, iti ute ubahroteng ziktama kati kang katati kwanehem, CKV temu examen yama go yote utwana tsa ka go tsi am a tsamtsike temu te a ka nngwe go tiki so ta kwa tanga tsi tsamtsi te a ka te a go yo ka ngo te avasia mata te fra al te utwana sure ki te na am ta se tinzi program ki te tse krente kom ta ti ko ne nngwe program se ko yams na kwa ta ha ti ya go jingo te kai ko ta ti hem nuk AC ka se va khamani tezi e ya kwa ngo se ko kharisa hie 12 ret amadi kwa kham.

كيمتى هو لك تبي يا ولي انكي تالفير اسك اف ام تلو ما جيا امبو ان جوا اسك اف ام ايو تنجا تنجا تنجا كيم ام يمين ارفرتين مويون اين سي ايو في كوم كون كيم ام برلمان ام سيلاتي كو كان هي يا اخوي تم نسيك دي كيم ام خلما نغاسي كيا كم كم ويسو منسترين جوا بليسن او سينج ام تونو كي خلما نغان كان سيك دي كيتو كاكي في كوم كاكي ونغا جنجا جنجا جوا ناسونالا اي بليسا كوميساريس فاني مسامولان ko kan sing agia un angaw tangge sobesa ke ayo committee ay gani kuna mugu giga khamsa un kulan ci digi apolitika ay gani kuna ngawi ko ay gani kuna ge onur suku ka steni gia ngaw khama ko un angaw tangan kan ngaw sigi hulaya ang ay gani kuna kan sing gia kha khama ko go gia opolisa ay vi ko ma chon gani kuna gigi ga chon awa veta ay gani kuna kan hisi gia khamsa un masamula ngaw kim kunung kan hisi digi ngaw kunisan kan ngawsi ka nga sing agia klik tako ke frisla kha yang a chong muku gia kham sing ua edo komitie ay gani kunan. Frista ti ay plisa konstabol ke tig de ke viko ma panga kaw yi un hiwi sig de ge chuga panga kula kan yag de gigen un. Levels ay ya hofu gang ke kobe ngang ka nga sing gia un a kamko ngaw sobe sa ngawa yi ke tsa kang hi tig de ge ngwe kondisan. Kamseng agan ngawsi ka seng adi gie chuki hana uwa kanta chik chuan kia ngay ke malit ngay gia uwa malit ngay chik di gia uwa desin randi ay malit ngay se siya mgu gie ka chuk chawin ayin ka ang hing hulan seng adi gie kong a 20 ke October maha sen dibitag di gia ng hofun ay gani kuna da gia sobesan kao ya ang achon ng ke ngui ya ang kia may ay gani kunan ka ang hing seng gia kamseng uwa sula ya ang ay gani kuna kwa ang chik chua yin gi ke kam ngol dul ging gi gang gan kun gi chu ke ti kang he khwitam ni chig gi ngo kun sa kang gi wan ka gi ga chu hanan kam sing aga ngau si ka please ang avi ko ma ka hun ten gi chu gi kya blum fan ten a kun gi stola ya ka sing gi chu ko kam ko wa ki gani kun ko ka sing gi kam sing wa la ya ay chon man Yohannes Berkevi ko ma ka ngi gi ga kam sing ko sa ka gi sorry digi ga chusin u tiga digi ga chukho sa kang heyi agia ngun ya wan khale man ngan te ke khamsin aga ngosi ge ga aga ngun chinji u an ngolin ngun kan chig digi of flag tue kang he gya varski u an khale man ngun ka n riso mon chwa ya ang he khawi tam chig digi ge ku ya gani kuna gya ngun ya te ke yi agia khamsa u tiga aga gani kuna kang hi digi chok kam kham ko tan mku gi hun sin u tiga aga gani kuna ya kunguin ala ngawsi atin gi gi tisa u thon ai kobe ka ong ngab gi in chig gi chon hawai kai muku agi hun kham sa u ti ka hin khalam ngan chig gi wa ga kan ga ni kuna kan chig gi thwang a kham khwen ka ka thala tin gi thwa kan kham khwen chang hm ai fasin american ai kuma ka o kan hit gi hm ustari ko ai ga ni kuna kan gi ngun ya ta ke 5 in 4 ton ai ya dolems kan hi atig gi chuge Shuya yi ngole aga gani kunan ka ang higya uwa yi inki giga gole kama kwe kaan dolems aga gani kunan. Ka ngawsi ka sigya kamsa uwa ngamka hi chigdi giya uwa kukoyin aga gaga malit ngang chigdi giya kwa iyan koma 2.5 milyar dolar aya malit ngang saisiyan ka ang hi sigya kamsa uwa ngalima ngangka un. Ka ang sigya kamsa nta ki Amerika ayi tropa basi si gani kuna kwa ang si chigdi giya chuge ole suya gani kuna kwa n ki ngam ka n ata ka yang gya wa stori ko ayi gani kuna ole tier general ros dias kang hi ati de gen hok yang halam nga department it ati ag de gira chuk ng gani kuna kwa he sing de ge chuk kam ka chang aga chun di wa gani kuna kwa ng ge yin ki ge ka un ak kam ko nga onur su wi gang ki vetang ak kam sa u ka hm kan ngaw si yin khalima ngay aga chun di wya gani kuna kwa ngaw ke yin ki gie ka un a kama kwa ngaw anur suwi ka ngang ki vetang ay kamsa u ka hun kan ngaw si yin khalima ngay gya ngun hiya ta ke

matram. A NC parlemente kwehe kusela diko nga isena kuyata ngo khahe ko kaitsino khahe minister and police commissioner mtsunum aqewa isakyarahi takumboronga ekwa kasa amji anjauki qahro him police commissioner semfani masemola mkim diko atho committee si ngo politiki kuna kyangara khaye ngabe kara motetu qewu khendi jawa akungade tikhwe e sesaten kim a eko kahisino ahe ngo police an ogi timboronga ji a masemola amki guru sekia ate hise mtunu manda kwe kata hita makhanum. Tiko ya takae kuji ngo moteto si ngi ate shika tamsi ato komitie si kai kai kate ji ango ngebi ngebi sekia ate kai kusikim. Freistat mkunda ikite klo polisi constable a na amtwa ewa kai kwe ata Dillsville si di hofok ikite ta mboronga kurina moteto timbe kwa jau die kima. Kama hangi kwecha deisi narandeka kwa senata ngo kaa giti ya te kukungwa kaisa nukaye 20 Oktober ka chungi itama. Nga mcha kyo kaiti sinu mei ngukuri kistora je ya cha taa unka kwa kwa kwa uji a tenu kukungwa te tako un a hachaki kaita manda tahima. Acha nga tae sinu a unhe ngo tun polisa na Bloemfontein kaa kijao kaiti na a ngo kaa kaisa kia iti tako ngo ikwa distora a hakwa kwa ii go tun khona go khwa go tetsa ave dam Johannesburg ga si khao jao khona a ga dimbuga khona tsan tseunisa ina tseusen go mbere wa siguro ok a wa tlo he flag tuye tseusen ku ye tseu di barana thom di a tso anja te go ta ku ya hwa ta kim ku ya makwe a ka khiso phasa nga di sino khana a ona tseusa a ba si hwa ta ke he mborunga te no khana question ga ku ye ku khao dam hautu kuru kwena na kyare ka kuante kwena a kaita sa kwe ya tinga uji a ina o sa kyave ta ko tsasa ba ta matseu ni sa kwa hwe de kwana ka ina a ho jinya mnu a ya jekana ga go tama borishi u khirwem America CD ambassadora Costa Rica kinwa de sin fefen fier ta ton di dwelem si a anwe ki a go ro go iti go dwelem si operasi te ti si kya ho shuri na ti kim tam si shuri kai ti ki ngai ti kwanu ko kaina a sere 1.25 miliard dollar a o di a go ti ya se sa ku ji America si te oro ti kha ji ki hi ti kim dwelem si ji America si de ame frai ki ya kai ko anwe nje a ho ti no Costa Rica si di auditor general a Carlo Diaz nga de sin ti ya department de jaro qareti go ni kai ka no to a kya ma ko au he ta hon department de motetu ko ta manu te ti a jao ji kitam Diaz nga disinu sheuji hambe kwa naika anwi waha adwele mshiji a ngo jao kaewe tango hana ngo kee kutakiara tabe nu isika ngo Costa Rica si dihofu wa muu ateyo Amerika ka ahoji atubi na huigwe ma. 12 tiriborisi ukhiri ukhaya ahen kawana kakubore teke kwe kutame yen iresi kama huyomu.

Ama ngok ngi ye ka ikana ma ka ya a chota hinka ha tum ka nam ha tu ki ta hinka ma ata ngo cha ngo a ngi o mi ha ki te ta hinka ka ma ma cha ngo mo wa hinu am homa ama ham ti a choro hin ha ha ma kwa na ma em ki cho ma ta ta a ta ka ma cha mi tre ki kwa Mam tana ma am. Kuma ngamu ho eno ngam dipumba ma eno jam.

Exka FM 107 ngini gara kimbe samtsa kithara ncindo ke camtsa awa late night kimbe sake sebi camtsa ke qala camtsa ke mtsa ola ke gqume kham ke camtsa ke twi camtsa ke twa twal monita ke chimbo ramtsa singe mtsa kithara ncindo mtsa sake qala camtsa mtsa sinde ke mtsa viki a tsonga ngate ne camtsa de kimbe a kwada kama kimbe bilongi saka gqane ke camtsa de rigaro a mtsa singe ke mtsa tsigdea a kwartela camtsa ke mtsa lasti kwartel ke mtsa tsigdea ka thota wa regaro ku ando imsa tsigwe pasi imsa thoyo sing o imsa thoyo o tuk akang ki moku wana a result ke akaka ka nga tshoda ka tshana khamsa ke imsa pasi imsa tuk sing o ka ke imsa titia a o wala singa a he ka usika na a tsigwe imsa pasi imsa ngai ke imsa tsigwe a nga wa a imsa trut a bahani tsimo imsa pasi imsa pala pala ka ka wa titia a he a ka nga sing o tsigi sing ka a he ka nga nawa a ke khale ma kya tsigi singa e he asinga ke ne ka ke tsigi a ke no da ha ko ga tsigi he kang a ga ke plani da marka tsi kho tsa tsigi he a ke sing tsoka fa ke qama qoka da ka ka khona a wa tetia e hang tsa pasi mtsa tutu sing o ka ge tsigi sing e ge o o ga kan ham tsa tiki tetia sing a wa ke mtsa a sing tsa tetia a kham tsa tiki ka wa tetia e yang a ka kha a makere o tsigi sing ka e he kwa ke nawa gawa tsigi singa i kwa he ke tsawa tsigi singa i ama ke ka kwa a tsotu to ka ke gominga ka tsotu to ke singa u sina fa tsotu to ke long sa tsaka titi ko ang ka khaim sa tiki kawa school a vacancy a kon khaim sa tiki kawa titi a he pasi a sing o tsigi singa i ka i nawa gawa tsigi singa i ama ke ka kwa o tsigi singa ya singa ke ne a magi long sa tsaka tsiga ke kana mar ge ka ge singa e ma kwa ke tsolo ga o ka nka ke titia wa ya ka tsok a u tsigisin ka e ya khaim sa ke tsije a tsona ta longsa tsige e fa khala mangwe a ke nga classic a ng ka ke kwartal ya ke tsong da ma tsige he ka nga ke sing kro ka u tsige a ng ke hukro ka a tsige ya ke khale ma ya ka tsige nga ni shika da a sing o ka ke ka jalasi ma amoni wa ke he kwartal a tsige ya nga nga pe lasti kwartele ma amane tsigwe kho nga ka usika na amane tsigwe a pala pala tsa ka usika na tsa go singa ke veke a ya khamtsa veke nge e qau mtsa a go minwa a tsa a go ya khamtsa ke tsigwe nge ja mtsa nge nge duma a ke da dam di arti ni mtsa singa ke usika na wa titi mo mtsa duti tsigwe a nge nge wa a mtsa vilongisa da ka qhina ke titi ko mpasi mtsa ka sing u makere ke tsa tsigi sing ka hi kwa ke ke tloga o tsigi sing ke hi o khale mo ngwe mtsa ke qhala no mara mtsa ke bona re garo mtsa ke fanga ka mtsa ke bona titi ai hi ya ka mtsa ke tonga ka wisena ta ka ngwe ke ka wa khale ma e yang pa sim tsa ka tsinga tsi je o ka thwinga o manir je ke sing sing ke tsigi a ke longo sa qwa o tsigi hi a ngwe ke sing qwa ka he ke ke khong qwa ka ke di qwa a pa sa ka tsi di tsinja ka ke kwarta la tsi a pa sa tsi o ngwe ke wisika nang sing ke a manir ne kwa ma tsi ya a makere fe ngwa tsigi sing ke khwa en hawa tsa go singe ka no sia khamsa tiki a tsimbo e he e a tsiga singa ka usika no wa go e he ka nga tsiga ka khwa a ne si tsa tsa ya tsa tsa ke ke ka no a si o tsige he ka pasi ka go khwa ka khwa re ke tsinji tsa ka tsa tse pasi ka go tswa ka khwa re ke nwe ka tse da manere ne khwa ma ya ha a qama re ke a tsiga a u jela tsa ka usika no manere ne khwa ma ya ha qama da ke a tsiga a u towa a khano ke ng ko e he asinga ke ka tswa toto ka tsiga ke jela a fa asinga ke papelo e ko he tsiga ke qanga a ka girgaro ko mtsa sa re ke ka wa titi a e am sing u tsigi sing he a u jela wa sing tsigi sing he kang a kwa he a kwa tsa he asinga ke a tsiga ya nga nga wa ma quality ma kang pa sia u thau tuwa kang a tsano e a go tsa ke singa ke ka ge ona a result ya nga ke tsigi a pindi sing kwankro u tsigi a ke gumi kwa a tsa a kwarta la kya e a tsa ke singa ka nosi a kan hem tsa ke ke quality ma kang mtsa kwa ta tsotu tu ka ke tuwa kang kule ma mtsa kwa ta a ke numa a golom kule ma mtsa kwa ta ke nga golom gane sa ti ma ke waka kona kang wa kali mando mtsa tsigda sa mtsa papilo ta ka singa ke ka ng kampas ka ma tsigda tsu ka ma kire ka ng kampas ma tsigda sing o jala ti ngos ka ngosi ke a kenge ke khano ke a ngwa of a tloi o a dominga way of a toto a tlenga a khano ya ngwa tsa go singi a tro da firstan a ver ke tsige he ka khonkwa a tro da a sing he u a ver ke ke kama pasi ka ni khonkwa kama pasi a ane o ha
Chigising egging how chigising quangi tower, chigising quangi quipasia, a tigressing and calamando, the gang at the outzala, a tigressing calamando, the canaka at the outdoor, a singaki, calamando, the gang at the guinea classia, he masingaki kaki hanamiki fagai, masingaki gang of gunnison and gamma quan, the kiki wa, a footy of quang, quanta ginga make a problem. Oh, masing the kawisigan and quan, the kaka quaka quaka. Asing o the ki. Am chimo nirma yang o pasi a chigde ka ka kwa u chinji nwa klasi ani nando klasi a chigde kanga nga kale mano ma ama pasi ani chigde kunga ya ka wisi ando ama pasi ani chigde kusinga ya ama pasi ani chigde kunga ma ya ka wisi ando wa chigde kanga long sakwa ya sing hayo ka ki kanga usi o kanga asi chigde kanga chigde a wow o nga kama kwa a kwa ki kauta fasi awa a chigde sing ka wisi ando ngeke ke ai he atigde ya kama kale mando atigde eren staka ka ka wisi ando da sing o ka ke ka ngausi o ka ngasi ma amani pasi mchi manir ma ya atigde long sang no tasi ke ka wisi ando tani ya kham chate ke ka e he au jala ka wisi ando ka kon ya a atudu ta o chi wisi ando da chigi an a sing utu waka he a gu kwa ka ka ngausi ka tung apa si atigde o tuma akan en tawisen gege ka tuwa kwa tigim cha afruka ki nim cha tigde o kawisi na daka ka tuwa aguli kaka ka ka o nga an e a tuwa daka tene wa tikwa e wa tali ya tuma a ki tawisi siya ite kanu jala mta senge ka ya kada na nga a ya kini ya nga e ofi tawisi si pasi ite kong tawisi ki ya senge papilu jala yersi tigi hatis awa ya afra ataki kama ama ke reh ko ma thanu mani kho ya tung ong hi ke chige ya ke sing ko ya papilo nga ama de ki a khawin no ki awi kunang ta chinga nam ta sing ki kawa chige hi dan ba bilang ri kham ki kapasi a to tu sing ka wis kan do chige kang agu kro ka wis kan do awan khale ma he asing hi ki ki ma pasi ma ma chok ka chiga ngo jala ma kuli ka chiga ang hng ka jala mi a chau ka wisi na ta ma kare he a o ta chi wisi ke a tu o chi ke ka gulu ka a kan nga ka ta chi a kan nga kwa ka a tro da singo ka ta ke a tu ka ka tuwa ta ni kwa chi an e of a tali ta mar ka ngosi a kama ki gini a kakresan pasi a nga I kwa ka am chau wisi ke a kanu a kwartal a chuan chau wisi ke ka a jahana kanu yirsi chi ke sa tu sing ama tru ta ke ko jala a pindi sima jala kawisi na kamsa singi kutla kwa nung agati sa yina katsiki sa singa kanung kanyo sa afaratiki kamani wa takuin mchi nga mag apapilo nungu na nga mchi ma otaka papilo nungu na nga o mchagwe singi chigi katatene kwa kamaka kuna agati sa amsa singi katene avisa katani avisa katani kamsa tiki avisa katkowa chigi he kanzala kay amsa singi akuma kharat niha singi kakuna chung ke akhirati kwa ya boma he a visa kha kwai bo a kwai na ta singi ka kwa chigi kang he ya jala ka gani ta ta ni kwa chigi he ta ni kang apasi a kanu ain o ka kwa chigi te na o jala ka ki a fa ka ka ka ka kan ain so se fa ka ki a ki si ge ko en kale mangwe chinwi ka ka gwa ka hana a ka ki muku uti e muku ka wati e muku a sing chi na muku lung sa ka wi sian do a au ha chi ge kang cha gwen cha sing ge kang si thuing o ti sa ngo wang sing he u no fra kim chin ma chi mo da ka ko nang chi wi sian do kam cha sa da ge kan kum si ka ka ti sa da ge ni chi ma ba a vi sa ka kwang ko a gya tso da ti a gya tso so sing ge ge kale man do yang kale musa hana da ge chige kan yu kan wa ka o kama tuti a chige o kama exam o chigan kan pasi lo sa o sa khana o sa konna cha ba be lang ri pasi a nghika apa si akhama ga apa si ka kan gi am apa si akham ga chige an tso ga lu wa chi si ga mtsa singa na tsamu si si sa kon ga a da ge a vi sa ga tso wa chige ya chige la sang vi sa ga singa tso tu e ka pasi ke ge a tro wa vi sa ga chi khi a tso lu khamo ko ver gi khi a furu lu khamo ko ka khaine ke ka ngeu ka ngasi ke e ka pasim cha thoyo nga ka tani a wa chi ge a panga a wa his work ki so ge sing his work ki ka a wa his work ki cha chi a tur da au na tho wa wa na his work ki ka a wa his work ki a wa a sing hi ki ko le ti ma chi ge sing ko na ka nga ka a wa his work ki khale ma ya wa his work ki a wa sing hi ta ki ma ki chi ge khu mi ki koi chi ge ko jalim ki koi
awezu rida gbesa kai ike chigana andwurti kaga tuntung da konakang alung sa kama konakang afistan kama da ki chiga e klok choku gita mga mga choku ina kwa ka chokya kakwe andwurti kana klokya kakwe andwurti kaya kawisi kana ngang da ki kawa maniria iyang pasi yang akwa afistan ukwa afaka kana akikisi faka kana akising de mutku awagi ama da ki ka choa chige he hiti oka choa chige he kankamu gana fuka kwa da kama fa chige aki sing kwa ke kama kwa da ka chili kama chige aki afistan kwa ke gu kwa ka chili kama da maniria o he ka kwa he cha kakawa so langa chi ako chua alung sa chaka o ako chua a o hai zwerki chua kasing kawisi ka na kwa ta aka nga a ke moku ngu o ka fistan ka ka gisagi ke a fistan da ka gisagi ka e kwa he aka nga a namta sa msa kita rangana imcha kwa hong kachwa ke scores a cha msa a was scared of us o msa musa nga namta sa ta ungu msa kwa hong kachwa.

Makazi, makazi, entertainment, kamsi msafita ngane kamsi ke mampara wa msafita ngane mse saki ma makazi entertainment kamsi ke kala ke msa titi ma yuk tsekwa kamsi ke twi kamsi ke ini diar tak ke tsimbu umun ke msa wala yuk tsekwa kamsi singi msa titi ma ke agro mkla mwe ta kamsi ke msa supa a ke nehen diar ta moni ta ke msa saki a nehen tuna moni la msa sa msa education program yang kami saya kalau kami cuma tahu sih saya kami saya dengan saya cuma eh saya titi sih kalau saya nak kami saya pasti saya tutus sih naik ke kiri saya titi sih om saya ulas mam saya mana cua aduin om cewi sih saya pasti apa enggak kami om cewi saya pasti kami saya sih naik ke kiri koi hika tu okoi hika jala kami kami pasti saya ojala kami pasti kami saya tahu sih kami koi nisenggak hika cewi sih kan om mam saya mana cua kaya da amakir kami saya mana cua kaya da kato sam saya sih naik ke kiri saya nata nega kami saya dekik kan kain am saya pasti saya hi chike kam tsateni a khu kwa ka u sisi ka kam tsake long sa ka gani tsamani tswa a dwinga wa ka u sana tsamani tswa singa ka ta a ma kare ko e he tsang ndi tawa tsengete ke tisa wa tsinga u khamo khu ke ge tsa bilong sa ka o ke a ge tswa bona wa a tumaya tisa tswa a singa ka wa a tumaya ka tsonga ke ne ke a tisa ya ya tswa kho sa a tsinga ke ina ha tsike a fra ke bilong sa ka o ya tutu a tisa wa tutu a kontla ke ntsima kang a a se ka khama khwe umtsima ka nga ngoli dawa ya senda ngcita ofa senda qonqa ka ke ancum dedi wa ya ngum dedi ngawa ram tsa sengi ka ka nga ka nga iswa a khama tsa teki ka wa qhale ma e he yang a umtsa khama ya senga ke ke atisa tsi ya vilong sa ka ya tsong qonqa ya ka ke umtsiti tima pasi a o khama ya umtsiti tima bo yang pasi a o tuma ko he a se ka khama si gising asing deki ni ang hulitawa ta atuma deka ang hulitawa tuma ya kontra ya ateki si gikuing of kakuit am ta kalima ipasi si gik afistan kwa kalima ipasi si gik agu kwa apasi atutu sing kawisi ka nangsing amani kwa kaya ka ta ka zala amani kwa unwa ka ta ka tuwa a kawisi kawisi ka nagantan ya kaya mcha teki kan ngusi atlhe nake tsike pasi ka mtso sentlo ka wa kharati ya e go ya ke khama ya ke ne a wa kharati wa a kha ne kha kona tseo ntlo o ke go ya khama a tlhong o fasi ke ka kharati ya 12 wa tsa go seng ke ka wisi kana a tlhe mtsa te ke ka wa khale ma e a pasi a seng ke a tutulung sa tsa faka ka e a qama ke ka nga jala a faka ke a seng ke ne a khale mo ntlo da ke se ke khama go ya ka tsi a se ke go ka a tene atlangwa ka ta aseng ka ke akisekala ka ke qhale mae ofa tswe tutu ke kilong saka ke qhale monni ta kona kang pasi atene tutu se go ka wisa na hang hai ka kini kona kang amak sikir ka sing amane kwa wa ta ka jala khama amane kwa wa ta ka to a ta ka ng de kem se pasi se tutu sing ka wisa ndo o jala ko e him sa ke se ka khama mtsa jala ko e him se tu jala kang ke ke ka tsige a kholong sa kwa ka long a tutu qhi mtsima kang a long sa tsaram sa kwiseng ka nqosi o ka nqasi ya gham sa teke ka wa ko e he khale mo nqi a se ka khama wa tsige a ke a qhi go a tsama seng o tsige ka nga long sa kwa a pa si a tutu go long sa wa tutu go tsi o si ka no ta mara tsige he a ke long sa tlo ka a ke sing wa o wa go nqo ke manera do lenwe ta tutu tu ka ke festan tsige sing a ke nqo ke do lenwe ta tutu tu ka ke sa mchi makang tisa kana auta mchi makana fraka kana auta mchi pasi au andrute kana mchi makang pasi au gala kana chi si kando kang anyang teki amani ya wa ta kajala kama amani kaya kawisi na ta kajala kama na ka kawisi na ta ka kama kama apa si asing u kawisi si kando sing ke ke mchi manirima yang alung sa mga waka alung sa tamara alung sa dan kalimu ngugi chiki atrute alung sa ka ta ko e a tutu tuwa gwa ka kale mo nwa tutu tuwa fistan ka ke tsike pa sikang au andur ti kwa ka ta andur ti ka da tsi andur ti kwa ka a nga au kale mo nwa sing te gini ma ke tutu tu ke gutsi ka ke ka mo tutu ke sang hi ti sa ka ke kang ta pa si ma ka sing manira nwi ka khadu probira tsi kang ka at ma ti tron wa ya long sa a ya kong ya te ke ka tsopa sia ko no gwa andur ti ka a ke jala kale mai ta so gani ko ya tswa da ke khuwa kya ko ta acham sing kawisana ta amakre ka acha sing kawisana ta kang au jala acha sing kawisana ta kang au khama khama van ka chige atwa to to khe kawisana ha long sa khama atwa sing hifra of atwa sang khai ke mchima ka sa tisa age kuno so kawisige fra gi sigi ka e in khale mungui awana ka ka ka
French eh tama ka ka anurtika ka tisa ki pasi og dala ko na ki chicha ka wisiga na ka ang tagi ap sa pasim sa sing heo ka wisina o kale mo ngi a anurtika ki ching eh ta pasi ako anurtika na ki tisa ka o anurtika ka ko ki kuno ta konakan awa at afrolora pendis konaka afrolora pendis ta kawate na chiki tena gastraki a api a ko fasi ka ki a reporting ta chiwisiga no ang tagi Chapasim sa singuga sing samani chwa at kaya kadagang kang msa taki kagong chwa kim sa sa akarat siwa kagini akarati ang kata akarati ang tanits ema kova kogo na akarati kata ta kagong noda kagi chigi sing kima long sa chivisigan no kahi chigi pasa o sing kwa awa ina ka kama kawa akarat siwa akarat akarat niya pasi asing kagi kawisigan na agulit ka agulit kagawisigan ang festan agulit kagawisigan na hi agulit kagawisigan na o sing wakawisigan ang o sing hi kagawisigan ang o kagawisigan na chivisigan na ang teke kaya tuto a festan kaya tuto a guka awa acit krisi a kwa da adzalawa a acit krisi a tuwa a acit krisi a acit krisi tana a kama kama kwe wan chike e maniri a e hang apasa ugunga waka wan maniri a e e chike a kwa lungsa kwa ngawa ni ngwasa ang hei chigisi asing chi teke kachotang a ta martiti ha chik dinga a gala chika na akfugu chiki sing kwa ta kitia a chawe singa ke chiki hi atoa a longu seka a frastel hi a gala frastel a na chawe singa chiki sing a kwa ta asika kama kona chiki anga sing kwa ka teke ni chika ki kama o ka ki jalan kale mangui ta kama ko longu seka mutu matutu ko festan ka kama ko longu seka ma mutu tutu ko kuguchika ki ka ta matwe long sa tsaka ra tsinga kang kang ka tsinga kang kang ka tsodzela kana kang pasi matutu sing u makerehe u kana kang pasi matutu sing u ngotoa wa ka e kang pasi sa sing twa tsigi sing ka ege tsigi sing ka e kama kem sa tutu ka ko long sa tsisi kan twa ka ko tsela khamo ko sa tutu ko sing tsisi kana ka ko tuwa msa nam sa tutu ka gi long sa ina ka tsiana da kang sa sing te ki ka kwa ta ki wa tsiki he ki kangam ka kwa ta ki tsiki he a ki sik khamo ko tak alung set kat sini jadi sengfras dia lah kawat sini tu cia engah engah uk keluarga cia engah engah dah keluarga ah engah seng dek cik sini kamar kamar kau ah yang lagi cuma pasi mah dah laku cuma pasi mah andur tak kau wan kau maniri ayah agi long seng nawa tak kawat cik hekang tadi dia akeng kegiatan cik agi long sa as angai kagi long sa ka kau ikfras dek cik dah tu cia seng dek halimang kau em cik dek awana ina kat sini cik dek sengu ah cik dek engah nasi uk kamu kau dek ni cuma kamar dah laku ikfras dek lima anak amami kau macam gea kau ikan nak kau gea ke titia titi mandua kau ikan aku lagi taso cikih aku ngasih hair kroka itu tu ngasih first time kamar kroka aku turut tahu gu cikih sing ke agiu tak amakiri waktu rogu cikih sing ke agiu tak tua cikih sih kan aku ngasih kroka cikih nak agu kroka tak first time kekini ku ang mak mata gua futi ke cikih mau tutup sing mau kutang cikih kan walau ke kalangan kemudian ku dah lalu gua sih agia kagising ke hi kang ama kerehwa agia kagising ke ajala a tama halema hi cigising a kwa tutu ke gising o cigisa tutu ke gikaw kona kang kwa da seklu da markawa cigi hi angin ke singa klasik ayang ni o angin ke sa klasik ni ke angin ke sa klasik ni ke hi o cigi hi bilung sa kwa kwa ke cigang kwa ta wa ka ka siogi ta pasi u kwa ka o pasi u singa o pasi u cigi singa ndo ng singa ke cigi manire ya ngo ka pasi ni sing ha ka usena office tan kama ka ng singa ke cigi he an kwa kru kwa ka he ka jalawa a kama ka ke titi na titi o pasi ng ha ka ke wala na wala ki ako ya ke kama tsu an na ta mara a kwa ngo ka office tan cigi singa na a sang ha ka usena ta ke a tu to a sing ka ya a kango ka a sing ka ya kam sing ka a tur da cigi a gala a fura sela cigi a wana kama ram ta sai ulung sa ka kam sa ri ya thoto cigi he ngo kama kwi ram cha pasi cha sing kang makri khiga singkagi mjalas di kortala cidamsa yang pasim sa katutu singkagi chamani cidya a atwinyo chamani cidya a ujalam sa a lasti kortala mum chiwisimo kan cidya agiam cham chiwisimo kan cidya pasiga kanguga amda sagim sa wala magya tenu cicwa mjasam sa fitengena ke zina atam sa ke standwa sami

0: Exka FM 107 xinxekeni yakaleke mntu samthamo sencando ke camtsake Metro Beats camtsake superstar salofa yecamtse mntu sencando yakhe camtsa ngexela camtshume ewola ke ucaqwa isimtsa sendeke dwe camtsa de ke nehen fiyarta khamani de ke qoma ngxume ke camtsa wola ke ucaqwa mntu samtsa ke tara ncindo de ke mntsa tene qwa ngxume nga ke mntsa program yaqala camtshume ya camtsa ke yakh program mntsa sendeke mntsa tshimbu ay ye mntsa tete ka ucaqwa mntsa qonqolo ke mntsa na program qatswa mntsa tena sa mntsa bola xa ya nqwa ka ngqoxa no mntsa sendeke ke usiana wa camtsa de ke South Africa sa South Australia angqoxa ke qala chunky outside cricket in Gunny, the Timbu Mai, games that didn't hold the job, the center games are tennis super for money, the games are coming, coming, game, women get on Gomsa Prohami. The same just for the attendant, I'm so cricket, eh, South Africa, Australia, I'm just sending away again, Imsasikamanga, Wambri Benedito, Gardo Juarges, and Quantana, Quantum, Saki, Bolly Money, the City, Makwan and Gomsa, and I come to the game, so let's see out the crowd. I can't come to him, so passing the song, Kikosi, Kalaki, him, Sakwa, he accounts. Kamsa program kwa a kamsa deke vilongisa kimsa kwa hiki kwa nga kwege kanga inu tiki hika nga o he a kano au zala ta kakaina ki kwe he msa seka kama wati msa senda ki ki a kwa he ki ilati nga atiti ki a oa kwa ilati nga ki mokusin ya kawisina tiki pasika olongsa kakaina ki ka atiti ya kuna nga asing deke tiki sing a hastaka moku olongsa a hastaka moku nga hika wisi a hastaka mokusin hiti a hastaka moku nga o festan ka ta wa tiki anwa ka nga o ta tiki ka nga olongsa kwa ka tiga alati singa ka akatuwa nga awana tiwisisi ke he gang pasi atoka tiwisisi ke he kapasi ka kwankwa taka ehe atakawa sing yena ka tiga na itakawa kai utige kapasi ka kwankwa mtasendeke kawa tijala sing ka ehe ka nga atuwa mtaka wa tijala sing ka ehe ka nga kama mtaka wa tijala sing ka ehe hea tuma mtaka wa tiwisisi ka ndoa he tiga anesi kwa ka he atutu atoka ka tiga anesi kwa tutu akrika mtaka wisingi kawisi ka ndoa ajala kama kwa aplania ehe tiga asing kwa ka taka ehe mtsa go singi a ke tala tsam ka yo duma ka e he a wana kwa tsi a ke tala tsi ga a longsa duma a ga gala ta tala tsi ge o mo go a ke u da wa ka khonxewa of wa wa khonxita o ge ge ncenxe da ke a tsi ge tsi ge a ke man tsi ge wa tsama a khano sindwa ta tsi a tsi ge tsi tsho tsho tsho khano na ga zela a sing u tsi ge sing ta a ngika ta mar ke a tsi ge sing ka o phalo mo nna tsi ge a sing a roster wa ke qama da ke tsi ge a roster khonkwa a turu ta wana u tsi ge sing ke a no da kha mo ku kulong sa nga a turu ta sing tsi wisi ka ndo wana tsi ge a khikwa ka kang ta ke a turu tsi ge sa roster a kha tsi ge sing ndi nam tsi ge sing ke a turu do ka ge sing a roster ta qama dole ta qama da ke ne ve ke a tswa frustel nge jwa gala Frustel singi jwa gala u kwe tamkwi ta tiki atik da song kwa guma atik da gala frustel ke o nam katisa sing tri tiki pasi a gala tri ta kawa tiki na kaka ang taki frisi he a nga he a nisi keki mataki kwiki unge ki tiki a wa kama e uka wa freda gani uka wa manaka nam tiki sing atu hung kawisi sikan wa gawa atung hituang kawisi kan wa tiki atung hikwa ka tiki atung festan kwa ka atung ka wisi gana tiki ka gumi kwa ang ofistan ka tiki ka gumi kwa ang uguka tamar tiki he pasi o sing kwa ka awa ati akri kwa ka he kang atung ngawa tiki akri kwa ka he kang abakani ngawa ka wisi gana akri o ka wisi gana uka da ki ka ngain ang tiki pasi atutu sing tiwisi gana ang kri ka ki amani kwa waka da ka jala kama atiti pasi asin tiki amakari akri kwa atiti he along sang ngawa da tiwisi gana gimsa wala ki agumutla ito tiwisi gimsa titi magi chigde yam chan kwa adwe ka wisi siya hana ambri benedito sa irkaro da ka wisi ram sa titi amsa kwa amsa ndagi wala ka amsa ki tuya ka amsa ki manita ki amsa chigde adri amsa asa ka wisi siya kwa kwa amsa ki timbo era amsa titi ana jala ka wisi gana amsa wala kwa amsa kwa amsa kwa datani asa ki amsa program amsa wala amsa wala amsa idriri amsa asa amsa education program ya amsa ki commerce and finance ki amsa kwa ke Oscar ka bindeng kwa tigla ka wong ngam sake kala tsam tsumoi ram tsatsim boy him tsen tsogeng ngawa ntsa singa ke tsige him tsa long sa tsoga wisi ndo um tsa khikwa ka wisi na tsa mane kwa au jala wa ntsa titi ram tsa titi pa sim tsa sing ka ke titi ya babilang ger ge pa sa tu to khai u ka wisi na singa ga tsigi duma ke a tsa tsawa a long sa tsi wisi ga na atuh tu to fistan ga da ga tsige a kona hasta ka tsaka ka wisi ga ndo duma ke a gcinga gala kangan wa o ta atso tutu asing u ka wiski ke pasi awa atso tutu as kai atiti ke chike pasa o longsa kwa da atiti a longsa ngawa he hajala ka ka gising ke ya chigda gawa ka gising ke a chigda wana ka kuma a ta toa a ta chasing ke ki ka wa chi he a bible angri kham ko mukutu tu khai msa titi chim cha longsa kwa msa klani msa tini ong ya jala ka wisina kanga kama cha o ngam cha tini pa ka kwa msa singim sa chimbo mai msa adu ri garo mai da hana ki hamri bini di tu sa regardo juara sa kwa cha msa South Africa sa Australia ki sa ang bola kwa kha msa kan kwa no wa cricket kani
1: honurtin si open ni kha fm juko miwa hamri section 10 Benedito ta yang ngasih kamu ngomi wa Ricardo juara ta juga kita tene geta kwan ya ike bola ngami kai sengan ngwa kambo iwa Sunways Park Potchefstroom ege Nordwesi ta South Africa Proteasa Australia wa ngung ta gala sa ngusa diar di bola ta sa ir di bola sa gue gete ngwa 24 September ta Protea ge venia gomiki ka 7 sista ta kai gala sa gete sa gue ke gete ngwa 720 ta protea credit ta gevena ike gomike ka 20 arta ta gala wa mko geta kala ta samani wa khawya ta kanini ka Australia yinge ta gawatin ha ta ichi khwanne ge gwi ta I gomya nienta ta I overseeganga kwa ialfu ta I ele gawa xka fm njukwa kaya ike mka bikabya ka mani wa khawi wa
2: xka fm 107 o ta khonene ga Tasika tsamto aka de tsamborie wokri senate ti Ricardo Hilton juara no hambri section 10 Benedito ta said Africa no Australia ta ambora wokri eteno wokri senate nga Sunways Park Potchefstroom Noordwesika no nge derde ODI tuchi ga kwa wokri ete no tsika temo wa de kwano nientaga kya je kya orogwa Australia te ata mikwa gano ene tsa orogwa eno tui kham khoma tswara gatano 12 over jingye gwa ata garong xka fm ki tako tete te boriku jikunwa tak eha
0: game tsa tedi magyo tsa kham tsa singim tsa tsimbu ke khame tsa adim tsa re garo hana ke education program ye oska ka bidan khwati tsa kham tsa kala tsam tsuna tsa ke saka wisika na ya ambre benedito sa ricardo joran khwa ke tsam tsa ke bola ya o tsa tsa cricket ya ngwa qano ke tsala tsam tsuma ye ola kham tsa ke twi kham tsa ke same 5 ta khamone te tsama twi game tsa sopa ke 3 monete tsa khama ole wa 3 ri ke tsala tsam tsuma tsa tsala gom tsa qoma tsa tsiga sika manga oscar ya saka wisika te tsam tsa ko ke tsala tsam tsuma ye am ko khuma ye wa escape him onar ten siwa nga ke ni garam tsa ka kitara ngindwa wa heavens call my name tsa saki sonic atsiga tsam tsa

Pilu amoso nya ke gitam ke wala inta wala wadriga ke season 2 na kunito ko radio X FM da magum programa kom ke finance and commercial aran en sen program ta a kom kom uno to me kon ngati ke me kom ta program a tsun da ka wa far a wa ma ko no ke ma me me kan ngati ke wa he ali he ko platform ding na ngati kom ma ke kan ngo klem program a tsun mo kon ngai ya ke ka tsoda or ke tsong ka anhechi ka ali ka ngwan me kon khere khosa ge ta khosa tswa tsika e hi ngosi a qhama ko bongeng ya tsam ke platform ni nang ta khosa wa ka ni ho tu khosa wa ka kwatu ta ka ka ma tin da cell phone smartphone ne ka ba te tang ge ta o zale ke whatsapp tang ge ta o zale ke mp3 me wa mo so ko download ka ko sam ho ge ta asai ge maso ta ka tswang ke nga tsa ke tsi ka data ma ya ge wona aka ga kurum ag google kan gala khaka ku ka sin tsima ko le demak o kham ta ko le dem a wona kham ga ta tla kam ta ange ta u sel telephone ke dilo ban telephone mo ke nne ku itini no computer en ay ma ko ka tla kam nga ka itini no computer en ay ma ko tsike ha tu a wona tsukola ka sin hi an hi ka gala tsukola ka sin an ange la khaka he data ke gi a telephone ka ke kola kola tasin o atanga tasa kuliti maka a o khamga tsige a tu khosa me akan a te waka ki a cellphone mun to tsukun kala to ni man asik laptop pet kana reading for myself don ora se computer eta kan reading google dai esa kling computer kling laptops bate he de smartphone katsi ke atu ina khatsi tukulak asin ya ki akurum ki a cellphone or kama google tukulak asin ya google ka ku fanga a wona ka o amang ka akurum ku fanga a wona tsike ya nna tu ka age dala khaka ku age dala khaka ku fanga a wona ka ora ma dala ka ku tsike ka cellphone or ka telephone number ka ke kola kola le ku fanga a wona ka tsomta ngwe zalam cellphone ni netfer mukun na ku netfer mo khait o nga cellphone jani kontsa ke elagteng maya nga du kuvanga ya tsa tsika nga kuvanga a wona ka ke a cellphone eng so a eng hetsi nga wa tong ali ke nga kala tu khosa ge mar khosa tsuwa tsika ya tsam ke platform tena ka tsuwa tsika ya tsam ke platform nga ka wa nga du ka ba ka be makar tsike anga wa khanya ke lungu sanga wa iwi te kha ku iwi kongkong wa suya bu ka pa ka mmani tsonga ma pinjin a ya tsolika la atung kongu sui u wa khanu o ga ma kula lera wa ka plastic ng ka ba jeling ka ma tsota asing kulit mama o na khosa mge sing khong a fitika si far ali ki wa dropam ki sing ke sinse ke he ti khajo e kwame tkha jo me kwa tai pasta senka fan dir to dir ya tis aga kala mni tene telephone ke ka matin ladin ki khose din na wona ke telephone ta ngun tene ya dhi ta aga ko bung na tene na tuka ta kam tu ko la kam jan ali ta khoke ni detsal kom by ons detsal kom by on detsal not by ons at komni ka tswa tsike ngo se tsam tko tse ka ka ngo tu ka wa ka ngo tu wa tsi ko ko ba ka me ka ngo tsayam program a tsong ndam sna mola getang ham ke program ya kha be se ng program le jo ngo tsike nda bonsta ka tsam ka wala ka o dri ka fa me tsiko ka wala o dri ka di har ta khuli ta ya ke tsa program ba ngo ke dhanga ka program tsang wa mi oskar ka binda ti ko khama tsam ke program mo wa SABC e bilungo sa ngamana kung a talk ng radio X ka even make up on a talk ng bunga wis se ka ko me ko man a de tsige wala te mo ke bunga ya plat ning ya ding sin lo ke ko ma si bunga mo ko ta masa ko ta masa ko ya tai to lon sila

0: Unang mezli to mong gatang mi ng hiwa fir iriwi ki XKFM. Ti kai ng hi ki ng grupin ka mats en mats ki kawin e hong ki vis kapu ki vitri vergan kuni gugi watutui ki ka hi watko sa kwe kang kwa gyati ng ay kiti ding king haling ng kanina kahi gyati sa ahan set in diwi ti gay kasti kuya ng hi atli ki kawa ki ti kai ng hi ti hang kati ti kai giko kawi kwa ong langa ng sung o hong yi wati kai hi kawi sung Do ya unki ge, kikang hia oa, tikrizika in latikang kakuki kundisa, ki kogus a quake, uncon unti ding, negating lang, and killing negating dings to trap my kama queen. Mwing a taga, tono, movila hunkang hia oa, ti ding, ki e to alfoke, ega, ekurle niki oos randi kuna sinki wana kam. Groupu e hunk a quake papiluki galata provincia la, ki police commissary sang, he was his akele, danki. Engoiki bilewaya ngha wa viskapuki primira ngha Ellen Windy yigdegi hanam. Fursitra ngha wa match en match kikawaki provinsa la Lubabalu San Pelam. Giatisa ki kangha wa tulaha ngha kuki gi uya ngha ki watimsi wakatitika ngtosa kikangwa giyati ngha ikiti dengi ngale ngisung toteni gisungka kula ngulaha ngpali ngose sung angu ahu zalam. Voorzitter, een hegia parlement ki ato comité Soviet lekhayane num galak ohu ke me hegi galing agyan ngte ki totu gigi gi ki kan ha wa okuin kan hegi wa comité ti khaki ga ki tia kan hesi gyan ngte ki ching ge ka nghe i ge ki oka hin ko ti chalang hu o okui ki gi ki hana kan he ko ki jalam tibi se se kan gya wa numi hegi wa a NCA ki kan he ki tu Minister ang ha polisi ki kawam kanina kan special ki ka furlofu si ki hana ya senjum kuno si ki ok ite ki khoi ta ke ga ya gam wala ang he parte un chimbung ngin e khawe hana ula ki kan he a o polisi commissary sa si ki ko kha fani masimola ye ki tu ho khlendi sa ki tu si sa ki ko ni sa ti kha ang ka wi si si sang ga ya ngem A talk committee, Kikoka Kanki Gin Halim, Kipapilla Sigigo Quake, a hundred Greek Kotagi Tramsons Yanka, Takang Hitu Sisika in Tadola Sinki on a Tonga Quankwa, a in seeing a get it quite, He Oki Giki Hana, Ki or Mtuno, Gahlindi, Tum Agagika Fisa, Tika and Kigatanga Yanki Hana Oki, then Ogi Tax Bunny, Giok, a quake, a politique. Kika tongkangku gigi ugi tu kai ngi singit wan halaki dona gigi fisa gigi kama kika ngukung ingo gigi kang ya wa mister intelligensi kika gigi kama kang hi paling ngosu gusung ku hana ati kai guda jeli gigi kupanga kang singit tu ati kaya kag atuan oka kikundi sam. Xenis in getisa kisu om fisa kan ha wa multimillion randi ke itukeni municipality di kontraka yang he Muriel kika infrastructure grupu sigiki hanam matskape ya on sigia kuita ke Zimbabwe kika mgosuti ko yang hiwa Lawrence Muzinganyama ati tsaya ngi khawe giya kan khlenu kwang hin me kanine ge gigi gi ke ti tsaya on dame hun ki senten ki restaurant gan khona ademi nga giku ke okui thama ko o I ge ka kam ki tia kang he ka wa chinui a gi ka tuwa jali gan khona 16 million randi ki ka kontra ka ki o ko ke north park ki ka network ka ko sun chu bu su gu kuli ka ge ka o sui o ki december ki 2024 ta moriel ki ka chi khoin si ki ka yam vi kwa ma ka kai sangang kwaka mai ke to na fefin to na kham ti khagi kumisala te ki panga kwa ta kulu ma khamali kan si gi wana xnsa ki kokus ki kan ngwa ngia itu kwini ki kawa zwakele mangu gyan ng te gi khon ma gi gan ku ne gyatu mai ke esi ki mu o ta kwa kontra ka ki human sala si ki khau chang engo gi mching ma ka ngwi ma fefi ka gi kan kha dan dhang se ge kumisala ngavi koma ka ta pali ka iske wanam hali so ko kumisala ka ka ngachi khagi ge pangam ifasi palestina ge gachi khagi fefi ko kuma no lugalong ki ka tia tia hong Israel ki chitna kang he gya Gaza Strip ki gani khuna se ki thak ai ta chi khoi ka bang la kwa ki ngo kwa khwasa ki Gaza gani khuna gya ngong de ki chi khwang ai firi ki kula ti 14 ki sa khui ki ngang chitna kang ki ge ki dho yang he hava gani khuna ki kholi si kang he gya Gaza stati kan ya ki khum wa chi de ngwing ang ki te ki Kumisalasi ke kang nui kang kaki agi jin kang ki ge ki dasi kang ha vun stel ki ka ga ki gani khula ki statua Israel ki tropa ai hang ko ten ge ka ok diwa chibis kang ge kuni se ngagi jin kang ta Israel ai hai gani khuna ge as Hamas ta gi ka wachi ka he I khil di diwi e cha kang he ge kuni sa I au chom khama khe ta ka ha was manu a chon ke chinha kang he gya kola ki group hu se sen te ki ko chinga khong ge ka konda ngi gya chong khama sing ngung ngai ngi ti si se ka un ta gya khai do ki Israel ki ka chi thwa te ki I Gaza gan ni khona ki ka khoka tam am ki ki chi lo ka yang ku ge ki ngo ge chin ha ki ka ni ka si ki ti sa tu I ko ti khong he ga ga chong ngung te I ko gya sa chi ka si gya ti se ta gya o hi gam ta ki ngasi wala o ha ha fir fir ta kham ten di ta sam ngi ki X ka FM
1: tsame temono tekise firi amta ko siebe ke minute ta makuo kwa no mbambara go u inceka rado qeqe ten khwena yoka te bore qe sarati yafta ka punda auna machin mach khwena khana wa a kha am sie kwa ta veska puso o vetri verenga ki twe twe te khana tsusa khong ka te nde kuri khoji do kara tsoni ti te go eno khana twa ka te singo kwe akungwe tide jiri kustama ngo kiare kaita ngan kwe nyamokate kungwe te kwe na kiti nungo ana akwe wota nga tuwe tuwe yete ko hisana ko haa kwa na eti yadi kana akwe kwe na kiti nungo ana akwe wota nga tuwe tuwe yete ko hisana ko haa kwa na eti yadi kana akwe ko haa ndikuli kwe a

matchen matche a mukunda siki lo babalo sen san qela akat kwano khana kwakade sinxise ikhuwo khu himboronga jing de kuri khu angiti ji mui kwata kwatino nyamkara kete kai ko tesesa iko kunkaita etre mata ha khu a parlamente su o eto committee a sovet la khayane akat kwano bori a gar khu nkha yute qarati khu he angebe kara swere ti he si committee na anja sino anga ye titi kwe abori ye kwe usa kukata nako sitama kwa ate si akibori ya kwa rati anza ANC na kamati khana minister ma polisa koma gwana mkha si ayiko special ferlofo kikhuwuhu yeti masenjo mtunum anga ye tita no akamsika khana anka atikha si anza si amborongaji khanango khati yo kakhanye mchokhu itim polisi komisare simfani masemula mki so ata teboriji kwarati eto komitie gwana mkhanche kati ya kaya kwa kukhana utami mkhana ujauji khani nyeti nji kaya kaya te ngie si achie mkara suwe iti nungo ANC ya khesu anija suwe reko miyeti si tunu ngo khabana khango teiku sesa itati kwa nae aki si haa mborunga si amtuako oihe miete si ama natahi yo ngepolitike ki kungu kwa te taxpani te sisa ta te hinkauna a ima jiri nai takunu a jauji aki tinji mestat intelligensi kwa nauji tamaka ima yo kaka kaka inkara kwa inrita Exxon SA kwa na waka te si ngu sisa a moiku atakwa tini hita kwa na aki multimali yun randi di seri a iti kwini su municipality ki kontraka a kaya moral infrastructure group ta titan ki nimatska peye a anako tima Zimbabwe siki business ya hiya kumkoma Lawrence moji ya yama ama ngeska bori atek orati kwanu ama ndi kuri kwe a santen ki restaurante ki amsa te au au tinta 16 million randi di kontraka ango ama ngom tate hi North Park City ngo chumbusi pipe ya ama December mki 2014 tunda ika morals ki ngi kontraka ikhaye tamagano jauji yo kaha May 2015 tunda khaska nyamsa na hi Exxon SA si de kaukasi kete kwe a iti kwini siki jwa kilele mchwango akat kwa khanu si khana ansa kya te nata hi yo avana kha kontra kae kurie ya khirie te ki kha kuireta ta khono kontra kae tama 5 ngle a nyama nge khono a jawa nyam kae ta bori su khiri o he 5 de palestine ng khoma se ka kam di khwa ko israel se khe kam ko gaza anika ota khao jao kwena siye kwa ta gaza kitina akati kwa no firi kwe ota no fierti ni kumatata abomba ya kere ta kamgyami yo heutu ki havata kwen havata kiku ngai kwen ana ku gaza kiteko ki gago kwe ota akenka mkusiteta ki yako kwen ana ku tiyanguwa ki ngeti vye kikimu iti kwa ata kenka mkua kumkara kweko ngrupo kumkara tita Hamasi ngkhudziu yo zikakha ngdwere khawte kwana he aki Israel ankara ko toka tse hamasi ngkhudziu ka hnyete kwana hamasi seko abasi khwante ko tenga ojino teji ta qaqa yako nqoma teta hamasi khana on toka ko ziyo ka kha qwete no Israel ankate si ne doro qai ko site khwanye tsumo khai ka diko de ko go dikwe a ke hekam anza sino hamasi yako o teta arate u bore te ya khere khere ngon khawana te bore te kusen te ukame 5 ire amno xka fm ski

Und mir zli da mong gatang ng mi ng hi afir der tak ki kawi ki XKFM tik na ge tang ng ge wala ng asport ya e gen em tu kre he ge group ye ge o matin mat ki kawi ki vis ka pu ka vitriver ki ya gani kona ye ge ge ati tu ki tik na ge ti di ng kosa ki kan ko gin khlin kani ne ge ge ti sa sit ni di kasti ku ya ng hi akle ki kawa ka ji khoko o la pali ngo se ho wa ki la kiti khai ngi kanina ka ngi khama khili sikom tu tu ya ngi kondisa tinga ka ha owa ti khotri si ngi ngai um suwa ti ti ka ngi ka chang ngai thota gya kula o ta ka ngka ka ki tlemi cha ka ngi movie la hum ka ha wa dame ki i to alfu ki iga ikurle ni us randi khuna sing ki wana group wi ngi gi dhala khani hi ka chang a chi si ka gya kunisa ta provinsi ki polisi komisari sang hiya siza kele danki hinwa ki bilawa ngha uwa viskapu ki ka premira ngha Ellen Windy ki ka wai gugi hanam. Fursi tara ngha machin mach ki ka waki provinsa la Lubabalu San Pela gya tisa a taki la ha chichi a ng ka ngha uwa koku sakwe ka ngkwa agi ngaka hong hi sungkwa gi sung u la ha ngka ki kula si polisi sing a ngya hong sung u aham. People's Movement for Change ki ka burgermeister kandidata ang ha ikur leni ki kawa ki usrandi nongo sholo ati kaya ang hiya tsungung su ki gawa nga yam hiki okhiya kwa ngisi tani ki gugna hiki tutuwa yam ka ang hi parte ngyan ng kwa ting ngayon ay dream ya lugalo kwa ang kwa gya yi singki singayi ta ting ngayon asa tsa kya ti kwa tsa sa hiki tawa tsungung kwa ang hisolo ki cell phone hi ngoi ki ya banguchi ya hu yik deku ki tisa tuwa ya hu ya ohong hana yim ya hi ngoi ki chitkoy nga ang hisa ki giyat nga singki ngko kwa ang hi chitkoy ng cell phone ng aita hiti ki laptop hi ki bangu kar ki hi ki ngoi ki kaw nga wam pulisi giya fisa la ang hiya wa chitkoy ngoi giga kawe ya chuo ka giga kuya ngo ge kang ha o PMCA ge politike chi ka kama chi ka nghe ge ki o le ka ki kundi sam punga ying hi kholya lugalo ki ka ko ki seit ki Johannesburg ge gani khona gani ne ka o yi ati khoy ing gyan ta ge yi anu kwa ing e ta kang ha o tu o ner ti ge ga ng ga si ge ko ga o ke e breeding 15 ke le na se ge a seit khona yi dal ko ga tsung kan ki kan ta gya tsung kan si gya ok e ta gi sin hai ko ga ki ro de port plasi ta sin ki ko u tsung kan ta khasi kan si ki ko ga ga ngin ma ta ga o ta sin thwe ta gya ok wa khama khu u ka ngung ya ng hin ngun ti khin ki ngali ng ko sana ma se ko gya ok de Johannesburg metro hin ngi province gi department di gi ko sin ti kha ga kho sa ngi tsung kya ti khoy he ki okri de gi san ta de go mo ka wai ki kang hi a wa ng ka ng ki gi ya ta ti khwan a i ma sin ki mo ka wa ta ti ng ka ng ki ka gin sin ki wa ma se ko gya ng te ki ma se bu ko par ki ga ni khona bu ga ngi he gya ko lam i ma ko ko la ko ng he ko gya ta ga ni ko ng he a ka po ko khona se gya ng te ki ti khwa ta ng gya ka la ma ka ng hi chu ta kwa tsa ga ta bunga ngi ngi gane ko ang ha volta gane khone gya prefati ki ka qale gya ta to ka kang hi kunda ma uyim ya gya o kui te ki i khan hu khama khoya kan da visi ka se kwa khama hi sitang gi kwa chulai ta to ka o ka thang ki sum e fasim ti khoya ang hi thui hi gya do ma san ma ta gya liku ki Africa Nigeria ki milliarder aliko Dangote kari kwa isi gye kwa agua maholi lamo ki ngani tika ngha Kenya ki kagaga nini ka ngziki kwa ngha wati kwa teki singa kumisala taka uzalaka Dangote lugalo kwa ngkwa nghe kukika vikuwa makigia proye kakia 16 milyard dolar ki ka mahalis ki kumisala ngawa khaleka nghe hofu gani kuna kakia tika nghe siki okwe teki tika ya mtuwa pali ngwa unwa nwa vikuwa makangida ng kika ngha wak a kang hisi ngwa hi kwa tutu gya sa akwe kika ngwa kukika vikuwa makasi gya ngwa teki katu isa kundisa kwa ngwa kwa gya chwa ngwa ki maholi ya nghe gani kwa sigi agwa tasiwa unertu daisen fat ki uli ki kanakam kwa chwa ngwa
sa tisa gua kawana yang hikong gani kwang hisi kwa gua ya ki iropa gani kunam tangoti ahon wala kia ingi uwa giga ng hayati wisi zika ngia kundisa ki proyeka ya gigi okui taki mahuli gua ka ngia ta taki Afrika atwisa ga ka monitoring e ki kwasa ki ka gani kuna ingo ki tigu ka giga ngukumwa tika atwisa kundisa taki ngasi wala wa uwa fa iftihar ta khamtindita sa mhmi ya kwe damui ki XKFM.

Tsamenqe ska temono tekise 26 sire ka mogwa XKA FM sikino teo borie atagwana qisara di yafta kapunda Grupo na dina matchin match kuna khana ane a qamta kha amveska buso o vetrevere kitata tuyete khana a de nginde kuri khwe a de ko qonwe temboronga khosi uk amikita ko waka de si ngo mboronga de khwe atamakha ngo qonwe timtetwe kyare kai ko yakaita ngan khwente ko tuyete tana khana ane a kuka de kwana khana moteno o khai o sana khatiya de nde kuri khwe a de ko qonwe de ta nge ti qamgwe ki khak am 12 di a nde kuri khwe di a ikureleni ki usrandi aneja siko waiting grupu na khana di thung ka di tham a garanati a mukunda su polisa komisare si sizakile dainti takhono mbere wa si vescap si premier a ellen windim de ki si karate katermata ha kwe a machin machin a mukunda siki lo balolo Sinkela aka tukwano khana kwaka te sinye seiku sisa yana kwenye ti mborongaji ndekuri kwe a akuiti hiji khana kwaka tukwano ngo sunkara kiare kai tikukaija kukunkai tam. People's Movement for Change takti tinkakamna khana wadi Burgermeister kandidati a ikureleni si anisija usarandiki nglongo solo he a aye kisiko khek amiti deka ngesi partei na akat kwano drik akukwe asu aye kanati moino cam nek akukwe amo itkwano a aye ki siko suho yiti no solo si di cellphone a takhono bank kartik aye kwa se kha khati takhono khe takhono tuo kweta kiae nga kweti Tawanwe kwereko angata kono kam di cellphone ano kuwa kuji ting amake nga kwenye jao kai kuji bankarti taguye ko kya kwara kwa ting. Polisa na sesa te ngkai amku sinisa na tinghe no khana suye te kwa PMC na singa kwa khana mua te kwa no politiki kwa na a nga kwa hisa na tingta. Ana kote kon kwena dri mukunda ji kwa kwa ngenji ki seide Johannesburg su aneja anka de kwano khana ngeska nyamako khana anengiri tati ngokwe nga o de khan mu kwa ki akitwe honar ti dingu kay ngomi a ti a go kwen tsusana an tati ane lenesia si o seide aneja Nakustama khana a karti aki se roda portita kiti ngaski. Khana a kat kwan nguji ngamik ayenta khati na yamokwa ya khuna ti ku kwa kwa deta. Tuiha a kete kwe a nkosana maseko a kat kwanu Johannesburg su metro he takhono amukunda su departement he kwen angua kha kweta ngo ngedwe ka kuji ango kungata tin tamana anho na eko ngwe a hinye tebeta masego aka de kwano majibuku pak ta kiko ke ana ko tin kwena ana si ana ko tin nta som de kanya ki ta hono ka pok ta kiko na an tama ana ko tin ata ha som tha ki no ana ko tin kwena atanga o volta ki ta kiti na ana tin kun kun di an oke khana a ka dkhwan ke ka khana an tsone sa kha tswere kwa ti nge shum ga ga kuse khan ke e ngai kwa atam bori su khiri o he an se u kha koma africa ki nigeria ka te koma tsone sa siri a wo khwa ma ta ko millionaire si khwa ma aliko dankote ama khamdi a ndu ye de fabrika a lamoki si umkia kiare mkeni ya si umki anka te khama ngom sata. Dankote ngema ngom tati ngo proyeke a aki si di a 16 milyard dola di a ngo khama ngom tati no aki hofo di ngo tam atesna tiki kham a
kuro ete si ema aki ngombeta kwana angweku ngweku homadik ama ki aki hata. Ngom zaoji aki moite kwa no kungogo nyamsa nongyesi dri di kuri aguyegwe tinu nge huo teiko tu onga ohe ngome gwe no aki sieba 100 days and the day. Ngui a eki te no tu itigo. Aki angui tu onga ohe moite kwa no si hine kukainu irupa ka ngu ngi kwa ngi nga ukara iyego. Dangote ama kham ngekwe angakarati kwa mngi proyeke a swereti si ngi kham nga usi kham ngomote ngui ngom okwe si kewukate Afrika khayik ayaha khasidi ayahu a ngomoko teko mandako ata ngi a kunkata. Atate o borie a te ya haya khirika nge no khawana borie te kite go ekska ke ukwamana te ukame siyewe ire amno.

ngane spona me like ke mo monateng batho ba ke ba fa di rights kere tima dropa ignora jaloto.

0: yininfiyarta kumenta tswa ngumsinsi kratso nba itageda wakinawa mkola mani watakwinu ablilo tsikageda wakinawa datamamana South Africa quick on to it hide wakambuchko akita wangye asum Eritrea ikhei kama kwe kakata ito atike pala ke kwa kwa mke kwa Mse South Africa bola nguya ige wangu ige da wangu nga wa Egypt Mse mbola na a friendly Atike bola ke kwa kwa mke wara mkakta lada sevi pani magere na tuk nga kwa kwa kwa bola Mse grupo a group die yin a grupo a South Africa Yin kwa itawa a Kenya Mse njerde a Eritrea Yin ika nga wa pindi nga Ike Kenya tena pindi nga Na mse nginia Alasti msanga kula pindi atike nita ukwa Msuma fuki nkaitza adamu ngamuki kuliso mudrao Ya kakuta kakuna o msanga kuliso mudrao a injiri Kakala desa magete na kwa kumke chumara msusikire tsunda pola kieta Eritrea epola Chinkakleta wakara kujewada pasi agamu Duen fiyata kumente tsunga tikakala kasa pola magete na kwa kora Mafuki nga ode tkadi gira makala desa nkeke magere na kwa kumke chumara Mafuki nga wabuli chika tamkua Akumwe geteti kwa wate pola kie kwa kore Lebukile na mbaten Ate pola kie kwa kwa mkiu kware msa pola kie tangwa Sikla kala kasa vipani magere ni uzala kwa pola de msa atkani Habatu anda kia angoda Oku ngere kumutaba kende kutibara kwa ekipa Uron wen Williams Williams ikha kutibara kwa oku Agere kutawa pola kwa ate pola kie kwa kwa Apolis kia atu Wada si mwaya Amsinga sa chada tsin tra kwe gere msa gere kutsawa kha gete etran haba tsonda tsare le bogeles nana tsena tam tshula da pola tsena ke tsa wa go dira gona pa si tsing e tswa tsinwe pola tsena ke tsa simono sele ko pola tse pola ke kho kwa mana se go dira tsa tshapelo ma se go atang go tshula tshula re tlhatsa sinana 10 re le bogele a tse pola ke kho kwa mke kona pola tsing ngana qbolini o swina polis a tla go dira tsa re le bogele tsi tla tsela ka se pola ma ke tsena kho kwa msa tang go tshula re o da kere kho pola a ga travela da se kere kho kha pola ke tsang a tsi ke pola ke kho kwa mke kwa di kama ko Eritrea ayinga tikhakhela ta sepola makete na kwakora pola kete ngo kwara tsakgaba ngo ngam ngaba tsaida ko tshwara kona pasi tsing tsala ta sepi pone magere ne uzela ko pola pola ko khama ko bola tani ngana a tshepola ke kwa kwa mke kwa vipone tsa gere ma khama ko ma tsaga half tempta bola tang tso tsala tshepola ke kwa kwa mke kwa South Africa ko crossing ke tsa uzela pola e ga ngam tsam tsaba e gumi ya ba ya ba ta kampo ngat sepola ke kwa kwa mke kwa ko tshwara tsongale ngamnqele kutibala kona hana tsinhu baseko maseko kutibala qaya khatlatsa wakara kere ngamngawa akhakere kuti yopola tapelo maseko akhe ukhamwa de pola kha kuti ga atene kete wathe pola ke kwa komke kwa tsalata sama kete na kwa komke tsimbere mse vipani geta kuti vara kai ke para kipa kere kutso bola bola ke tsam juma wa qoko kuti ka visata khatsi kere ngam diba tsika tsala ka se pola makete na kwa koda kuti vara qaya kere khutsa kya ngumi kwa de kere kuti pola South Africa kwa kisen rikaro atse pola ke kwa kompi kwa ye te ka ofe fin fier tak mente tso ngare pola tsena ka nxe zero se every panit sa ke monite ka asa o tsisa atse pola ke kwa kota tsena re le bogele pola atse pola ke kwa kwa
1: ke tse ta ka lo ka ra go tsu kwa re sa da ha ke so isi ka te ka tsara ka ha ha sentri ha sa se monite tse kai han kwa kai ko ta tsi sa ka tsam tsi ki an kwa kwa kra gui oro ha ji a ka ga go ete ku ga South Africa ka ga da ka ga se ga te tla itwa ka ga ga gwana mo ga South Africa ka ku ga gwana mo ga ngono Eritrea South Africa go tsaba khang tsang ka ga sa ba se da ka ga ga ka ne a tlo sa ba fungi ka ka ga mo fuke ka ka kwa te kwa se kwa la go go jo ka go ka mo ku ira ti Ribogile mo fukeng. Mme ga makaka sa tsa nna go ita. Mo fukeng e tsa ka sa tsa go ita. Kan kwi makam ka ka la khosa la Afrika kam. Eritrea kwa golam khang nono. Pecho musimani ngaraga khamama anaka kaka rada khamama mu anaka kaka rada khamama toko ko ngata ko jaji jaji aban sarata ke tinchak kaku ko to ban 10 million dollar pass boxi o ko kan ko rada ba khara kada ke su iska bora khwas rada ke su ie bora ko su o ko kada kada South Africa kwangu sikinde ute ikarako sakyawa de zate aja gwe tani hati ngwa gona hon ndote ikarako bora South Africa kwak isa yamo hata kyawa de kesu iye mafuke nkima kakati
0: kyam gete sake pola nge khrupu khona paninga wa a tikhwanqe eya a dimsin ta tikhona paninga wa ya pende onqa namsuka vari garo kamse South Africa dopo pola umse rigaro kulayi nakanqinakana re lebogele kona tsa bola o a ke South Africa paninga wi tsa bola honqum golsi kana nqa yi geta tsengwa tsike sike ke nqa ya moda kanqinakana re lebogele geta to South Africa tseng ong World Cup.
1: Tete tak tak kota kita di kapiro kwa senami aku koro koro senade kaya gongi buku suka kaya gong koming ikwang gosi sana kota kota kota kota wakan suku maki suka kota kara tahan maja kusi kaca kara takaya kaha rita isu iya mafu keng ama antas nuka we kita tak iya rita wakanu ama antas nuka kara hama tangka kuiti kai sukati ikre merene skwa kuja kuya ikara kuja uka wera kata kaya tino akwa tawakan en kusun kuya kam sike kpao na jeng ngas na jau kara kohiang kesu ija te kwa komu sa kwa anda kaya kati zed afrika kwa tawakan en kien kara yuka kwa anda kaya kati kesu ihek Ricardo Gos kwa kwa sipo chayne kwa tawakan en tiin na kaso ka kyan kara ikara te ke ta bahan kes ka te kha ka te ye ka cricket si ko kyaro ko kom sa ta ikara cricket ko ta bahan kha tawan ko de han ko su ihe a cha te ke ta bahan khu je kara khu te ko ma ta te khu sin ko ya go te sta si ko kya kara kha ka ngai ka
2: FM 107.9 majo ikama kwim commentator sang kwa cam ke bola ta kanini kam ke chigde bola kya half time ta khaka chigde ta sam bola ngam ya cha cricket wa Australia sa Protea ga ngam ngawa kwe ta kanini kam kwa sung ta Australia kya 320 da wai gomi ta in nega ke gai ta i overs ya 5 tak ta kha kanini kam khawi South Africa chigde ki gawa ta South Africa gawangam ta ija igumiwa 530 ta ichi khotcha togi gai ta i oversee wa dve sezi ta wa bolang magagi hesin ge yang wa chingo St. West Park Potchefstroom ke north west ta ti khoye gawatin hawa stem stage ta ge ex batlet ta khwi South Africa khuna i gawangam wa Rickelton sa bridge ta mi he mi musin ta tre mang hei diwi ta kon hei gi chi ngam chi ka khau ko
3: ska fm 107 o ta khona ne ga tsa se ka te bori kwa ta ka Australia no South Africa ta amate cricket ye no tsa se ka South Africa go nya ma go a amate 530 ga jang o re go a South Africa tlo no tsam khwetsa tswara go a sei siga over dinge hano tieta tsaika gyamate kwetsa Australians a mstakano ex batlet no said Africans a amateta Rickelton no breeds ta tsaika hano said Africa ko noda ga 288 ga kyanji a 43 over ji o wiki winners a ne 3 ka ODI jarakui khasa he no ataga garongu Tako Tete XKA FM. No kukara kota te Kimberley Studio sika te commentator ka Fuchs ngobona twa no Tania Suete ta te khate ka South African Eritrea bora e
0: Ya kama sinkwa ka geta half time taka watsike paninga wa mge nsa amtima ka ngeda kone sana msang hambrisa Hilton Cardoso na geta ya mge tige cricket itamkwada kwa watsimbwe mkadiwi getige ya bafana bafana sa Eritrea asa mtige kage kwa kwa mge kwa na msang vipanitza tige sa mge kwa kwa ati tige half time msang position ya season 20 Dam se South Africa at the end 70 dam sung so tung ni kha a South Africa dam si ziyi dam se kona South Africa gani kona dri ta tsayi of City at dri ke South Africa ta ke wai dam sung o khuyang si zi South Africa ge te khuya ding a kha ige te o khuya a tsige bhole ke kwa kwa mke kona ka mje a tutru a kham sung bhola Mso South Africa geta uzala kama kweke bola mso bola tangwa. Yika ingi ya guwaka titili nga. Yike sengke gamna edam gira kama sengke grupu yi. A group diye mso South Africa. Ayi gede ngubola kanyang ike devina. Ikoi drosa ikoi dopu sate ya dripende. Kini ya kawi gede ngwana e. Toi vini sa ye droa ya. Toi dopu sa. Msi pinde kanyang e. Eritrea yingang msung bola nga ige di ngu ito venisa ige di droa ngana dopo kulay msung ipindya ka nga ita gini ha msung bola nga ngu ito venisa ito ve drosa msung ye dopo ya atike ka gi kwa kwa ka mge akam sa South Africa sa Eritrea ge sa bola kawo ya ngu sa gigi ngu Eritrea ge de vini atsada nga ige di droa da South Africa bola na msung kawo yi gigi ngu vini nga ide dopo So revin at sadi dopo nae, takam tige at kamsung tige grupu yi bola ge kwa kwa Eritrea sa Kenya sa ngida gwe kok akwede gede dro 0-0 kang mga kang sigiri ta sa gi pindi ngay kang ngay da South Africa sa Guinea gede ngundam sa South Africa vina yi ge bola na ge 2-1 at sige bola ge kwa kwa kang mga kang na oda South Africa ge ingwe dripindi dam sa mbola uwa tige paninga mungu hai ke grupu sko nga firi paninga grupu nga e ya ngtangwa kwa ndam jede sa ke Guinea pende no khala zala dam singa South Africa totu kang isi Kenya tangita jita u nam sika wa South Africa ota kama kwege bola kana nga yi jita awana rigaro ye mkuga eka unu atike paninga hindi Ang kika tsong dam sumbola kakati ata nigeda ko quick kama ko dam sum half team unda half team wat simbui kauti kabiti gegeda ki kam sum abola ka kikuwa yama geda ni kwa uko abola mzuma yang ka mzuma ya o dam sum mkuti ni kama ko ki South Africa ayi kauti kia iho Bruce dam sum ka iki tindi gege msum na waki ham kan gege kone sam hai kok o ai gisung yi ngsi gege ngemsung to tsi tane ge da tsum yi dam sung ko tsi ge tswa ng a pitsom sumane a tsi ge pani ngam o hm hai dam sung yi ko ko ke South Africa ke gani kona ka ing ga ge ang ang o ya saku o yi tsubo tsa msung si ge a tsinji dam sung goes a kipa chaini a kipa Butuma nga o Mutuludi Morena Sing Siema Ndamane Basadin Kaisis Mailula Hetike Pohen Pul Hege Tem Bazwani Atike Kasid Africa Gege Avasikwa Damsung Gamge Tutru Ak Hamsung Kinia Ayi E Gamsung Eilen Abskanyi Kihana na years team sing geta toy hanayi un kwako dam sung twai he agaqo yihu iqu ngcwe damsang half term ka iqu sinkula damsang kwa ehem ye awanaka mtane git amunga kwe daga watsike paningwa mungri atike mungi kwa kompi kwa na jiba kale kwa kuma ke honor tin siva ngi ni kha agera savi panitsa asa ama kwa da tsuwa ngi ki kwe ka ke bole fata bola tsu fata ka watsimbo vi panitsa ngi asa amtima ko tsi get akala towa Samson ka watsike si ngi da kuma rele bukhile mafuki ngi gi tsawa kha kuma oswin ke dibi dibi ngu kwa o maseko maya ngi waka atike bola ke kwa kwa osa kuma Ronwen Williams ke dibi ku dibi ku a u ke kanna bi ku dilise ngsubalisa ama khanga wakadi ama tum o ka watsimbo Eritrea si gceke a qonge itang nga qolida khaba khaba khama khwe Astrika mdzuma ngdzwa qhada mdzuma ya ngdzwa o watsimbo ngum khama khwe katani a tsimbo si gceke a khob khob si tsonki go atike phola ke kwa qomke kwa na dziba qale qwa qoma ke honor tin siva ke ni kha geda sa phola ma geda ne a tam kwata ngabinqi gula ka watsike paninqa wa vipanitsa ngiki ngabinqi ngika tsinzi ka ndiba ke qoqonqi ha ngabinqa ba nqi Tuas pani visi si gaika khadibi kai kawa Atsi kem bola ki kwa kota ajiwa kali kwa kuma
1: Ke mwa tu kana khana kami tabu khana se Nye mwa kwa ngata kwa kana khen kwa kapari Tsa kai ke jiwi na ko teki khasa Kwa si kuma kwa si kwande kwa kwa si Mwa kwa si kwande kai kai kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Chakara ta kaya ti kwa cha Ja kwa ta kwa ji mangi chakara kaya ta ti Kaju iji anang kwa kwa sa kriya kwa sa Su ihe e tek tek kwa kwa kwa kwa kwa ngata de kha khe ka kana khe te kam su i he e khu sna ko ya su i he tanga ko South Africa kam ngono ngwanam kha ngwanam kha ngono ngutak Eritrea a i he te to an kwara ja ka ha si i he chak ka gira ja ka ti x ka f 107 o ra khna fm sikin an chak ka kwara ta ka ti ka su e g ko ti shran da ha ka ka chat ta ka ka da sa ka khon ta ren khoda bis ka ta andro ka pe fyu ngo na to an kon ko di en te ka da kona ta ni da lady of the house shwe ta da sa ka ja ka ti ka su e si ka a sa ta kwa da ja ka ji gwanam ka kwa da ha tete ta kama da kana kana ngunza tete sina da ha ko ji ande suno ka cricket ko sina da ha su ka te cricket ta khan khata tete kom na da hambri director section 10 benedito no te kom na ricardo dos santos chihara hilton kada da ka ha ji a chak da da ka ti ji ta ai kada da ka ha te go aji garam khakpa ta gunja sira ta ha gambora su anisu ka ta sia ko kalche ka ta ka kwa su iji ha ji nong ka te twang da ka ti ji e bora kya le ka ti ta e de su ka ng ka ka ko es africa ba fana ba fana kam nono garam kha eritrea ngo ji yo ka cha su su na na ko cha ti khae ka cha ya kha wa de khae cha ko ba ka no sabc sport cha garugno ko te da ka khate ko ngo ji tre ha ta ta kwar ta ka te ko su i ha cha kum ko ma su cha nguri bori na ko nga sa ve na ta ko ji sira ko ha ra ta tu ya cha mu su pe ke sin su i ka ha cha ra do ko na ka ka ko no cha tu ya ha mu su pe sin sin ta ka te cha u dam sa kwa ra sin ko sa ka ha cha ka da ka ya ti si wo sa ko ra ha sa a da me ta sa kho na ai ve tu dam ma sa ka ta ya ke ra ko ko ma ko ta ati an ka da han ka ma dam sa platform nan ko i ko an dam sa ka sa cha sa kho na cha di ye ka ke ya ma kha ka pare jang ye ya te te ka sa o kre ke inga ku sa ke so ye hin te ko ya ku kar ngu ko ma ko ma ko te ki ma ko kha ka tu ye bi ko ha beng ye bi ku sun do ro na kha ye ka si aba sia ke so ye ka ndo te ikara thung karu ya sa ke so ye he te te kre da ke ti na te ka ko da ko an da ka ti ke so is ka hin te ka ko ra ko ata kha kari kar da kha te Eritrea kwa kana kha ba fana ba fana ganam kha kana da South Africa kwa ganam kha kwa abas ya kwa asa kwa te kwa ra kha khati kha pan kwa aru kha kesu is kha kwa kwa ya ter ne tem kha ba fana kwa kwa aru kha kwa kwa ya ter Ronan Williams, Hamabit, Hamgil Closet, Tawahan, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Kaja, Gomko Tabanga, the Hamas, Mongo, come some of the hand, they'll take a play a hand at that. Fifth and Fierta, how queer Hagasas, where the Kahavana, Mofukan, Kawanian, Tim Siki, Abacho, Canada. I come go to Havana with some Mofukan, the Kahamada Han, the Sak, Ako, Chakara, Hakonas, Kak, Adahan, Ikos, Akan, Karata. Eritrea, Katavanga, Ikaha, and the Sinyam Kahafuki, and Gibuka comes to Ikaha, but close at the ada sem hatlo quick garam ha ke sir africa kada wa khana aba sheha klasi musa ke kama ka ro kama ka ka gorita eh ta ko chau ka tisu i he kada hatin ka pyoro khwa sena me ha ukre ke je kun sa ke su i he kada ha ata khate ha khwa sena ha Africa was a go-kong Gustavia, the Hungarian, the Cuban, the Hawana, three, the Sehwa, Pazaka, the Tikas, Yakamong, the Pazaka, Hakwak, Yakusin, Karatwin, and the Kansung, Kwak, Kwak, Kwak, Kwak, Kwak, Kwak, Kwak, Kwak, Kwak, Kwak, Kwak, Kwak, Kwak, Kwak, Kwak, Kwak, Kwak, Kwak, Kwak, Kwak, Kwak, Kwak, Kwak, Kwak, Kwak, Kwak, Eritrea tiap bang tiap kom tiap bahan saya susu dah kau kesu iya kama anak isa jawati kama nak ikhlas nak kau ikut tu nak koma hari koma hari ni tak eh kaya sedap Afrika kau boleh cuci isa jawati tiap hari kuat tiap kau dah hingga harut ni boleh kepada tak kaya hari hingga harut makan kau ni kita bahan kau mahu kau kaya kau dah hari kesu kau banyak kau boleh cuci kau Aku ada ada kayak aku ada orang Eritrea kan. Sir Afrika kau boleh saya kau kau izinkan kau sejati. Pohon pul. Nee, zaman kini dah faham aku ada kat di sini waktu suhi he. Eswin Apoles. Ama cari cari tu. Sir Afrika kau ada kayak aku ada Sir Afrika kau ada kau ada pohon pul. Kau boleh pohon pul tu kan kom kau kata. Ara ka bora tan ko sa tungar e ka su isa ka ta ko sa ngu ka kiwi na kuta ka su ka bora ata ka kiwi sa ha su para ha le bo khang amare bo khi le mo fuken jesi number 10 ana ha bora pa da ha sa afrika pa na e ka ka ko ha ei ke ya kiwi sa da khan ka ka sa si wa South Africa kaya mo habora ay sa jawar kesu ihe ay pagtan kan chi kasi ka bora ho ay nga mari ka kay the third cruise nga mari ka ti kesu ihe ka ka kay nga bora ta ta ko sa Africa take it ning nga yu khabaru sub ke demo ati ha ha pito bus mane yang gibi na khati au kre kesu ihe ang suno nga chi kasi ko ho ya ko ka ku ta kuria kuri ko Akisia Ronon Gibra Ronon Tunya Kaya Kundati Rena sem tabahan bora jau cara da kaya tinggo khabang do sungo a go se go am pam go khabat san da ti tabahan ang bora ai da sirabe ko kapiora kare khata tu e pe kai khata ko kesu isi ka Eritrea kadi Eritrea at kadi bora ha anda sitai ka ko ke kesu ka kapiora khwa sa da mi khata national qualifier, African Cup of Nations, COAC. I got quite the air, a pure close at a hot tag. Reynas, Ikram Reynas. I'm a same hat. I got a hand and a pure air that is quick at a hot tag. Ikram Reynas. I'm a same hat. I got a hand and a pure air that is quick at a hot tag.

0: sixaxele tasevipani magereni uzele qopho latshepho lakhe khwaqwata neketiwa ukuthi wangqale singagere xetsa wakrakhe pho latshepho lakhe khwaqompi kwa akhetha iritri yenxipho lakhe arien ndamtsholane kuqwaca ncuda qhwatita ngonengconatha tintincangwavalisa ti atsike pho lakhe khwaqompi kwa ndamxhaxele tasevipani magereni uzele qopho lapho lamagetena khwaqwa yaphola ncumxhaba khwetyana iqugqwada haxucuwa kula iwisisike khayikulabalisa ti ndaqingqale atsike pho lakhe khwaqompi kwa ndamsepholulathenekyeta bafana bafana south africa galinci atsike pho lakhe khwaqopho lancane gqubeleni khona I get a cook for them, so what's it in Matra? I tell Polaki Kokoma, so go have you get it? Chuan with them, said her. Snanachin, Rele Bohile, them, Sissi, get a cotiopola. I tell Polaki Kokom, kick on them, Sissi, get a clutch of Polak, I tell Polaki Kokwa. Come a quick time, travel a Polatin when it did a Polaketangwa. Bafana Bafana Kera was a lapola, I tell Polaki Kokwam Kikwa. Nene kona pole kama ata nekete pola te pola ke kwa kwa mkio kona msa kuwa kina akira tingwa pola ata kutiwa da pasi msa akira genga wada suwa kata kere kutiwa akati kere kutiwa ata nekete South Africa pola itangeta dhubi kwa ngabea ata nekete pola da msa tangwa chula oswin apoles ata pola ke kwa kwa sitola dhubi mgo tinga nge akira wana rigaro tapelo mba sekoda sikere okabola Atani geti wada makala desenge makete na kwa kwa mketi wada pola atani nwa pola goku nwa South Africa wada kakabangwa nwa ati geta traveling nga ukon ageta kutivada kwa nale atani geti wada sika kala kasa pola makete na kwa kwa tamchulada kutivada kwa nwe kwa kutivada kwa na tingu mbali nikuna tamchulada kwa kutivada kwa na tingu mbali kuna kisi zinfefta kumunita chonga mse pola kama kwa chikutuwa kabi kabi atani geti wada I get a thing with Polati, Polaki, Quacom, Kikwa. Natanikitiwa. Get a simon of Zalako, Polati, Polaki, Quacom, Kikwan, to a king or Kujara on a passing. Eat and get a simon of Zalako, Polatam Satanikitawa. Said I'm to let a get a crumpola. Would you better cut tire? Tell it as a polar market and a Quacom get you, but I'm coming going away. As he get a cook higher, Tapilo Maseko get a visa, Kamako Polan, Kamako Kana, Atikam Polaki, Quacom, you want him, so I get a cook, Kamako to Kuaktavi Tavia, Mong, I got my sister, Mintatung, Manita in Kamakwe, Tikwatsa, get Avasi, Avasi, number two at Kai, then I'm a drink to get a Gawarigaro, soon as I agree. It's in my in India, that any punning of my Gawa. Brahim Salung Lungkert Sanka visa da sing ngade gri kama kwe kai kia kona Khadibitan ngakona ki kungkona South Africa magera ne uzala kwa kone magera na kwa kwa Apolis and Gita Kua Oswin Kitawaka Jaka Visata Yatanekuanga and say Kukaya into Tawaya Tipola Kipa Kwan Kipa Get a Kua the Makaladasu William Sigar when he come to take Kutayad. E go to tawa de tawa ya tsika go tsam da gere go phola go khoba da so se gere tso African Cup of Nation ka qualifier Eritrea, I coaching at so that come that thing, Molia, and I panning away or polite polite quaqua, ball like it a quick come up with polite to cavitavati, catalacasum came my get an aqua compigua, manichat in inca or a macala de sinki. Vipani magida na chukanga koi kwa magida na kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Atike ya nisiko Atike pola ke kwa kwa mke kwa na msa mpola ke Na kwa kwa kama kwa tiki kwa kwa kwa Bito atani nga kwa kwa mtuma kada mtuma uda Ya pola tika ya nga kwa atani kakati ada Kasang yin kwa binti itani Kwa kama kwa ati pola ke kwa kwa UCC article got under the cabinet in a dying old court to South Africa against and Liddy Gin. I mean, I send again to that got most so cool. Like, I told me at a polite quack quack when I'm singing at any kate watching Natapilo Maseco, Fanahati damsa, whatever a coma, Tikakalakas of Polamaket and a quack quadam Sajiling, whatever a cataya, Tapilo Maseco, could you ever want to pass it in? Eng, I'm a god, would you ever want to pass it in at a polite quack was system and that's another polaca go. Zero.
1: Eh, muero cara han te que se cuatro drinja que sai se kame pa se ya kwa han han to heru su ka tesisha. Bo ki jao kya se Africa ka sai se ro jao kya hata nun ko nu su kui hata ka kwete ti. Kana ho gre ka dai han se Africa ko ho ya ha ke inda kirkuna da ka han jibi ku kwete ka ko ta se Africa ka kirkuna da ka han ba ke inda tan ka jao da ka ti ka su is ka da se Africa ka ka kana ha te mo na kana hanu. Kam sika tenge bi ko ata khono kui kha khabana bak ko ha ki si thole ha ka kara ha e khro po siki anga ku de ko dal khro di siki sit afriko ka ki ha ko da ka kui ti Kenya ko da bahano an sit afrika na bra an ko ko wen Kenya ko an sit ngo sit afrika hange ko ko ta ihe ko ko wan sun aga sit afrika geni ko wina na ti 21 suka ta khono khawana ha an sun aga ko ti ko da khano Kenya nun ne ta ya ti nu Eritrea ko se ta kanga ko sa ki ti ti we be ko ti ti ngon ngon suka ti no khiri na ti ke suka ha ku kha buru asa ki khai ti Apueles, eso en Apueles. Cuando vamos a África, cuando hay que borrar, cuando hay que borrar, cuando hay que borrar, cuando hay que borrar, si pele, pele, si pele, pele. Africa Kaborana Tapela Mosego Siaboraman that swing on Kapada Kaha, Gana the one McClack or Habara Yamakan, this year was at the end of this year. Pichum Tabasus and Hak was at the coast at Paikos and Yawati, Hamanga, Marquanaker, Kakisogat, Vedo, Karakoya. Gana Ratabora, Ikram Reynas, Ikram Reynas. And as you look at Ratabora, South Africa 4. South Africa, Kwaka, Kasaka, Yarata, Kayahati. Pichum Sumani, Hamakayati. Kavaka, Kaka, Kalaska, Hamki, Kwasa, Takati, Krika, Takati, Kasu, Isika. Ekam kay kama do wati wa kay kama ki humu asa jawat ko je kama jaw kya ta bahana kama si wati we ndi ko yak kama mu asa jawat ri tak anda sin kay tara khata ku yak kay ta bahana ka be kay tara tawe da ga gud ham be kay tara tawe kay tara tawe ko ko ba kyar kyar na boray man gawa si tole gar na si tole mi karaka su yeng ma apolis bu se apolis nda tsuya ma rahata no rena sen ta hakki winan bora ka da kada chu fo se da africa no no eritrea se da africa ma go urik na ka ka sa jatire kam ka kara da mufukeng si tole kui kha tsuwata Kawana Igrim Kawaha Reynas Amadri and Sister Haskiyaha Africa kwa tsanka ka sakira kwa South Africa 4 Eritrea godam khangano kwa kwa kwasi uagre hambe ka siya kata kwa ta kwa kwasi uwe ta timamati ikwa kwi kheta wen ka ka ka ka ka ta wahan ka kwasi u kwa hambe sina ko en South Africa kwa hawana kwi etwa kon kwa ko kalam ha kwa dera ka ha bura te mon ko ra sa ko ka ka ha ka si putra ha ka si ha ka gu churu ha ka si in ka es ku ita ba ha no ha ka ko no ha ta ka si ka no ka si he no blow ha ta ka khen ha te ta ku ga ma ha ka pa bura te ta e de Cairo ka Al Salam Stadium tamitim ka pare ki ala suna khapa un se ka kau ka pare hambe ke su isika ala suna kairo ka khapa garana mana khapa garana tis lafra ka se ka khapa ka sa kau ka pare ka ka hambe ke su isika kam ha te mon ngona de khang na ta tsara kha an suna ki kwa kha kam sai se ngona ta e kha 25 kha sai se e kha na anges no khamo ate khana ke taba kharika na ko je khana do gati wa ko na ta ko kala ka ke se ha khana khanda kan thung karo ya ngwa ta tam su oiki ga no khu dikwa ta ha ke su i tsa te ta ke ter ex kai fo monor tem se ba ko na fo mi tolem ke se ba ras tolem taba khan khana a ke ma se kom ke ta pelo ma se ko ta pelo ta ka ko te ka piro ka ra khata karo hati dengar harit tadi si aka bora sat Afrika badar ka ka khaya ya ka mang kai kara ka suis ka ka piro kare hata tem pa zone pata bahan awang ni aku aso ye khay kan wo kata kha su ka Aki bora kam saya ke su ihe chapelo masego ke bisira ko kaise u he komen go boras kam sa kaise u he kwanam kik kik da kaya kha ama kai su ka kya gore re aman ja ka sa ke bisira kha ya ha kus ka to ama mat yo bang mala ka kwara ha borai ime akon ime ogon kam ta ba hru hamak ka kara ko ne ha kam me go shi sa ga kara ko ya ta ba khan lang man kha sa ha ke wi na kha bora ke ke ha ko ta ti ji i eng le na ha bora kwa ta ya ka na kha bora kwa ta ha South Africa kwa ta ba khan ba ki kara kha dang ba ba ke jo kun ko ta ta ka ti ta South Africa ko ba na kwe da sa i me o kon and the kharakha ma kwara da ka ti ma si uru kha bora kyang kwara da ka ha sing le no ge kwara ka kan kha ta su i he kham dia da ka ha bora kha kom kara kha ta kham mang dawa tar na kha ka su ka bora ta si ya kang oya jang ngor ngai bora kha bora sa Africa ka khan sa Africa he za ka su i he hin yo tik tik ko mo ndeu te ka ngai sa Africa ka kwa di si kara un do ma ko cheka ka su i he e hi ko mun taba khadun de khata bora si ko kuante khama bora ka ka sa ngama ko ala taba khadun khama kam he di khata ke yak nu aki ngahor ke di si tate khata ko ko ang ko ama kiwe ko su ye mo fuke ng bora si ro khata mo fuke ng kiwe ko he rulo bo khile awa ko ko ta ko ham no ma char char nang ka ngu abang isa gara zakat di dawah rahwi ayar zakat di gara khamang bura kham sit khay kahan kham sit ikasuk kyar kyar khat nay nuk tay kan lang lang ki khaw mta khat khara bura khatra de ka kha khat jaw ka jaw kyar zakat di ay khuya gom khab ngar ka khab ka ka ko e ta ko se khak in da kun khat nay da tung lang lang lang ka ko ha pa de ka ko kya tri ek kya ko da ko da ka ha anta khak ka pa de ka tung lang lang lang khara khuita apa bora ha gya kara ta kaya ha go ha kui khai to bang go ka ka khai ka ha mo han a ti ha pa dia ta kaya ha go nam ngai to tung an lang ngai mo sikar na ha ka ko sa gya ta ka ti ta mo ke ti ya ha ta ki Kakadi Guanama Ronwen Williams. Second half of the season, yeah, we are going to have a chance to take on the Sky from one of them. See if we can have a few more chances. That's who should be on the court. What do we have to do? From school, this is not a hand. We are tired. SABC Sports. That's who should be on the court. Who do you got? That's the power. Get tired. Yeah, come on. The No, damn. That's why I'm going to get a control. And quit a matter. Go to Sinata Hank and a Saturday crowd, the Indru Cappy Fuchs and Governor Drunk and Coley and take on a Tanya the daily of the house with Hannah. Jack to get a Taketi, Singa, what's Osaka, Kataka, Taketi, Kitahuja, Wutaka, Taking Nahan, Yohe, the seven doctors, says Yahoya, Hambe, and come Singurana Havana Kukame. Take a Tula Gum to Nahaya, Hahina, Tula Hasuski, take the Gregum Majet, Sota, Taketi Majet, the time.
0: Chaka masikwa pola a 4-0 athe pola ke kwa kwadam jere ka 7 tahman tetson ngoti dole South Africa kan ngoti tungcu athi ke pola ke kwa kwam ke kwana singathane ketha Eritrea e pola e gera simuno zela kopo la tsepola ke kwa kwatane kete wa ke ngale kuna ya uida treta so tsincu wa kwama athe pola ke kwa kwa kuti oda pasitsi ngakham kuna xa kuti vha wa ngale tsikhakhala ka sepola magete na kwa kwadam simpola ke da kwa quick khamba kwa khakete Kita wekaran ngan ini untuk teka visa caca pola kita kita pola kita semua. Ati pola muka wekar wekar kuah picho ngawak wek tua jela. Mesing itu kevin pola irsewa ke 2-1 afu zero. Ngaman aku ingat kita wafa dia makita nak kuah kuah kita wekaran untuk teka visa caca. Mereka wada kira kuah pola kita nak kira kuku. Ati nak kita wek kuah kuah dengan handa tinggal dalam saya kira traveling ngapa. Fana fana. Ikeda usale pola ati pola kita kuah kuah mpyo kuah. Amaseko sa mafukeng ka sa tuadze latin mana maseko ya kuwa nga ngaota kontra kiati kida pola kita mwa Eritrea gira kutu ama mchimagan gira kone sara mkakala dasa pola magita na kwa kwa mkichimbwe Eritrea e pola makala ta singa magete na kwa kombe chimura pola gedo ko ko khama ko ti tutwa ta ta ba gore ta ta ba ngoto ti ka tsala ka singe pola magete na kwa kwa go diwa da pasika Williams Ronwen ka ko ya mona a tshe pola ke kwa kwa da go tiwa kona pasi chinda sakari garo ta singa ta ngode ka ka ba khaya am singa khatse go tiwa re ka Eritrea da makala pola da sa magete na kwa kwa walala ka jijili gadam sisi ka gone kamda kere ko te bola ba fana ke ta gali se ko ti bare ko khutsa renir ti ka tsala ka se bola makete na kwa kwa mke ti bare msa ko ti wata capacity a policy a gbi ko da bola si ke de khada kona Wang ka tletsa ba kana maqeleta se bhola magete na kwa kompe tshimbo a police a tletwa dzwe re nwa kala referee o tshinji ke ge a kondisa 27 tahman tetswa nu tletsa ba kada ka visa ta tshi gogo tlamda tshata tshata divida go le o dem singa tlhaketa o swinwa a gere tletsa bo le kada kipe tso divi tshi gogo tlamda tlhaketa o ngaba re khome ga ba ngaba a de tshata ke se kam diba a khani wa de ke a guada ar lens bintaki offside kana atsike phola ke kwa kompi kwa drain se bintak munte tsonga phola ng khama kwa ntse tutwa tsabe tsabe kwa khama kwa tse kwa go ba fana ke ta ngiswe da o ikogisen ms number 420 ntse number 720 ke re kawa If it's a 17, then it have a 6 agawa. T check what Saha we get out of single Austria, some Ikram say guy. Sassy Billy Billy. Firenze in Dahman Tetsong, Tractor Letter Sama Jedena Quakwa. Secret Cosa Sadivi. Some Massico Tanigate Gree. Chapelo Massico. A Chapola Kiqua Kompio, what I'm Sako Joda on a passage in Massico get a gree. Kaisis my Lula get a Gawarigaro. A Rainer Segri. Sinki Gawarigaro. Makaya Sasima Atinziki gets in the Namaka letter Sapola market and a quacom gets him from Saturn and get away to a Kumapola. So many that in Tinka order. Was it Africa clinging to a Kumapoli get a similar Zelacopola, Tipola Gifa Kumpiwa? 15 Manita Kamba Pola Gifa Mana. Kagede Okaya Tika Kalakasam, so Tik what's happening now, Havigawa Tiki, get a grid again. Asmalas gede gawa Asmalas e gawa rigaro ngeng si da ku ngong ting a ore kuba sum kambun da namba ita akhe ablelom sa namba diarda naham. Absalom Abu Solomon's Luyaya at a polake quadam singer get a watching another secotiva tire. I get a coming of pola, singer tige, would you want a passing like a badaki by get a cut of polaca? Polatan get a quick come across your polake quacom, give one side, get a quick come across it to a tabitara. So at any get a 4-0, South Africa 4-0. Aritria at a polake quacom, kiwana quacutsa, what a cultivar on a passing like Kamkuna. I get a Adam Tula, a comicabanova, get a tula polatanigata, what a polake quacom, kiwanam singer, get a quick kamakoti to a tavitama. To what can you polatigate a simulus la copolate polake quacom, kiwan? Hello, hello, hello. Hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, ya kama se kwarre fa ke ke akalena akan ngwe tamitse a tse phola ke kwa kwa mpi kwa ti ka kala ka sing ya magete ne kwa kwa tsapi twe sa tsomena maqalete singa magete ne kwa kwa go metsi qeta ke le khatsa ka tsem sa thanda ngwe ke ya phala kham. So number 11, 10, Bazwa Nemsisi Sasitole. Stitung Ageda Gawa Msishi. Ngeda sa Kweda Msigedi Itwa Msisi Ge Stitu. Msa Kuntalesi Gedi Itwa Msisi Ge Stitu. Kakwa Zala Kambu Nungka Aba Fana Ngo Don Stitu Akada Gawa. Wala Kwe Kama Kwe Ngate Pola Ge Kwa Kwa. I get a com, get pizza, eating all money language, I told him, our coach, I'm sorry, get a cut up, poly cram, get a sagi, coach and a twang, or dupe, pitch on so many. I tell Polaki, Quakwam, Sunte, I gay, I cast an onti, Yink like a vineyard, Alika. I tell you, Achle, I tell Polaki, Quakwaka, Quakarak, damn to liar. I'm get a conquigue, Ganka, South Africa, Uton Stitute, and Nabuka Kampung, Tidule. I tell Polaki, Quakwam, Kiwan, I'm sat, I'm to let up with you, the one passing my Balinicuna. Tatawan had a punning of Polakon, as it is a take of Oswenting. I tell Polaki, Quakwada, Quakwad, Oswen. I'm smart at Kak Ottawa, that my Lulan Opola that can get it. A tepola kwa kwa mke kwa na msumbola kena kwa njimu kama kwa tiku kwa kwa kwa pola tani mwa kwa kwenye oswe na apoles pola njimu kama kwa na kisim a tepola kwa kwa tita na pini mkafika nga tunda ni mwa kwa kwa to a tike pola kwa kwa da pola tanga tiku a tike a kwa kwa kwa kama kwa kwa kama kwa dotro te njimda msa defena tang ade kali ada kanga da mkakala da savipani tang masa kama kwa ima kita na tamkoda msum Eritrea get a cake in Nawada. You get an Angawaya. Would you ever want to pass it in the classic Africa in Wake or Kawain Kaka? Would you be? I take a polake quam kick when I'm singing a ketewa. Doctor Manita Twang get a Kawaka get a quam kick, Manita Kula, Tikuko, Tin Manita get a Kambam kick, one polake, Father Pola, a 4-0.
1: Tengwa ja kwa kana kana ja ntiki kabe nga ta kwa kha ya kwa ja khiri usuka tesi ya kusata nga aga kusu wi kite ya kwa tesi ka tin gum tin sai suni dan sun se ya kwa ha tesi ka e inda kwa sa afrika kwa ma habara sin gi sia bora sin gi gi gi da daga tin ge da kom kana kha ngi sa da aga te kwa te ga su isi ka kana khabara kwa da ha South Africa ko ter ter da ka ha ka suka ha kwa ka inza kung kha da kwa suka ka sa ta ha ka inza ta han kwa se ha ka inza chat pal da ka tin da ngaro ka ti ha ba ku hai ta ba ka ka sa ha ka da ka ha kwa ri da go ko mo e ha ni Ron Wayne Williams e ha he da re ha ka suka ka ra ha ko ya ngaro ki bura ha ba ha ka ni suka ra ha wo ha ba da Eritrea ka ama khwara hana wa ronu nu la siya ko da kesu iska kay kha ke bi si no khabara ke jaha nda ko inda ko da da ma ko da ka ha ko da ko ka ko ja ka da ka tin ko te ya da afrika ko ko Eritrea ko ko ka ka sa tu khay ta ba khanu ke kare ma tu ko je kha ka kha lu e ko sa wa su ya da sun ko ta ka kare ya sun bura da ka na ko ko ngar ka ta be khaba mu wa be Karam ta kara ta gade khwara wata. Ngo ko South Africa kwa ka ka sa yama wa kara i kara ti kwa ta wa South Africa kwa. Ta es ka ka kara kwa ka wa na ka su is ka kwa ka kara de ro khan kwa nau ta ya kwa dang ga mo ka tan ko sen ka khati. Kabini. E nda bora su in sa wa South Africa kwa de da ka South Africa kwa man ngang na bora sa su kwa ka su i ka South Africa ka kwa. Ana sen ko ka South Africa kwa 18 ro ka ka tan kwa ni ka ta ka de Eritrea kwa. Tim Paswan Msishi. Kapiro Khwas na miya kata kare kata dus na kinga kara kare te ka su isi ka. Ngwa dia da kaya re tri ek pari bura. Acha kam goro ka no sun khoya khoma kya o ha. Si bele bele ma ta kara nge kara kana ko kun kara ka su i hande sun aki kan kara ko sa khai na ke ya tinang borak ya to gwanam khat ko ka de ka khati ke he ko sa cha ko kara ki wo nge kara ko kan kara ke he we za borak kana ko ta ha kara ka borak ya ka ri si ko hande sun ano moro ngena mbaten ka tatere ka anga kwite si ya khabara ronon ka ronon da waxna ko singar wara su ya khadin ka pade da ka ha te mo ka han ka ben ngata de ka kwara ka de ka ko manda ka ti nan sun tata ya kwara ko sa ko wande sa tata ka ka o ka ex ka fm monor tim si ben o da khna ka fm siki e ka ka tara khata kwe kwe ko nas ka ka piro khwas na mi khata SABC Sport go ja te swishu bona bona go tele se o ke khat in tsata dakte ka o ex ka go bona teng se ba e o re go ne FM tsiki bo ji go na go khwara se ba da ka ya go ya ha tsa se ka khonta le yena khoela mata tsa tsa ka da msa tsa ka bang ka si yo ga nne corona ha me khwara tsa ta ke da bang ka khwara go khwara sin ka tsa ka di ga wa en ka bora ya mo go mate eng e kwa kwa ngere kwa tere na fata kwa ngere ya tere kwa khomati o di sina ta ha kwa ta cha ta ka wa ko kwa ki ma khore na kya kwa Tanya the lady of the house with Tana na Andrew Kapi Fuchs ndo na to an kokoli and ta cha go di sina ta ha kwa ra khwara a ke cha ta shu shu na mana ko khwara sin ka ra ha kwa ta ndo bi ndo na mana ko cha ko ro mana ta ka ya ti ya khoi a si bele bele Demo ngo khana ntwa ga go ntwa ga ya ga ntse ntwa ba 5 go 5 6 minute ga tege se go tse ya ga ya ngwe ngo ka sa tsa ga ro ngo ke tse go ra di tsa di se ka ga te go te di kambe a di tsa di ra do te di we randi heng ga ho e di ngo a eng go ka ba khana tsa ke ke ga te tsang ke o sang go ite a go pele tele go te a sa ke tsa o sna go a tsa tsang ke ke ke so isi ka khwara ga tsa go khoma tswego ron wen tswego a he re yanda nga hore ke boran ka go kwa ka tham ka go su i he go seng ka ka go ha go jao ke a di o se da Afrika khom se o se ke re ka ba gom gom ka ti go ji se da Afrika khom se o se ka bona ka re ha go ba gom ja te ha go ke go kwa ka ta ba nka nga hore ke eng tsam se ke tsa ke go jao ka ta ti ka bi ora kare khata tehi kare sina komo eh gom ko ba se ko te tle hawe eh e kwa tso ko kwa kana ko mo ande sina ke tu ya khoya thu wan khata ja ke ko te tso ko kwa ko sin kara ko ya kana ko mo sa sing cha ke sa ko hada ke su isi ka Aki bora ka ka usa tsena go khoba hangwele kho. Pitsom simani. Ke bora sa Afrika ka da e ka tsika se ka ka ka ka da e ka da ke tsika ka tlo da ke ya tsika su i he. Pitsom simani le ham squat ya khora ti ya khabang la sa ke wa ka nga nga khrupu ki khabak eta tati. Khama nga khrupu se khong ka de khoya hambe tak. Hama corona tingu je ko ham ya kora tingu ko hama ham jao jao ne khai jaru mata etara khata jenana ani je ko usa te khada ke su isi ka kapiro khwas na me khata le ja kare kare ta gom ko ba ka te kam kai kom ke se chakra tanya na kham ki fo kana ke su isi ka retria kama gana go bora ka ta ha ta ba ka ha ke ba ka di sai sin sai si pohen pur ko sin gara bora ka in zakki bi sin ta te ta ka ha ta bora sa ka ke ba ka di sin afrika ka di kam ha go kam ha ya go gom khom ka te ko ba ma ko i ba te ko ba na ta ne ma te ka re ba na ta ke su i he aika ko te te south africa padi heng e bora south africa ko gweng gore kwa ise jawat ye mo hata ya kwa su ko ya kwa kwa di se kara ta ya go si kai ko de ko te ha kwa su ku inda ani za te ra ka ha te ko south africa ko mo ha jaw kya ke ngo se ko south africa ko se ko khara se na khara ke su ye khu ja ja kwa kari ani za hati ana kha bora enda swing sina kha ke su i he go khom kwam ka sia kha se ko 3 kwam ka ama ke bisa karta ba khana bora ke bisa na tabe ngwa kapare nani sa charta be ke su ye kapare n South Africa ko khabana ho ya daga ya tempa sona bisa bora tempa sona ko sin kara khara n ho ya daga ba se kha ke ze kun ko sa jawat ye na tay an lang man ka kha bora da ka tra khata man ke na khata South Africa ko ka ye ma kha an ke usa ka ka he na ma kho he ye mo kha jaw cha de ke su ye kpa da ye kha ko su ka kwa na sa an ke na ha na ma kha kha ye ngo kha kwa khuwa ma ba ye ti kwa te kha ta kwa kha no sino ipa kha kwa ngo jara jara ta ikara jara ikara South Africa ko pa se ni sa jara ba fa na ba fa na e ke se kha da ngo wa ta ba kha no ba kha na khui ta se kha ke za kun kha ti eh ngba dia da kaya ha kwa na ho ngai en ta kwa ra khai ma ke za kun ko sa jaw ta kaya ti ai ya ta ba sa ra ko ba te ya kha ni go ko ba ta kara kha Ronwen Williams kara khatak o yanda nga khori ngai borana sun Africa ko ma thung kara da sun khyam bura kara ke su isika ana ge ko khata khe ngan da ko inda sikar khata ke su kan kwa di sia ngko si kara ko kwa kha kwa jaw ka ke su iye mun sa de pa de ka ha kwa nam kha ta kwa ke usa nga ma ya da ke ti sa ka kara jaw ka su iye jaw kara da ka ti sa sun ma ka tra khata ka re khata ka pi ro he gom khoba nga khada ka khaba mo xa sa kya de ke suka te mun te tes ka nien ta ka se se pa ha ai we ma ko ji a ka tru sina re ta a ka tru ha ko ji te te ka ka mo suka te ka ka go ma ko re ta fo sa se ke
0: sha ka ma se kom ke de ka ni ta man ta tso nga da se a vi pa ni tsa ke fir mo ni ta bola o ti ge fa am sin ka ho tin ka tru se Africa ke te ona da bola mo da nna ka da msa ge de ke tsa bola ka tsa tsela ka se bona mo ke tena kwa koda se go tlo go na passing ha tsi ke re go tlhonga a police kwa ngo tshetsetse da go tiba re tsa nngwe mo se mo shishi se tlo nna go tlo go na passing ha tsi go tlhonga pole ta go go bitse da ke re buzana ya a tsi ke pole ke kwa koda a tane ke ta stito ha stito a nna bo nka wala la tsi dole a tsi pole ke kwa kwa ke go na mo se pole tane ke te wa go khongwa da pole tane ke tlhama kwa ngo a hwaka a tse phola ke kwa kwa ka nna tse a tse ke me ho no rtin sia va ke ne ga for South Africa ta Eritrea kula tsinwe a tse phola ke kwa kwa a ke da go kwa kama kwa a tane ke teng mo itseng si thole go dira go na pa si tsinwe a tse ke phola ke kwa kwa nna kama kwa tsabe tsabe a tse ka tsela ka sama ke tena kwa kwa ta mchula manita firanse hana ka kamba tsikatsela ka sensitive a khatsi tsa kamara ka ubi nna be ngale ka isis me lula go di tsaya a tse phola ke kwa kwa ke kwa nna a re le bogele go di ba re tsaya tse tam tshola re tsaya a kha go di ba re tsam sisim sisi go di ba ma lula ma lula go di ba na pa sisi nna ba tsana ma lula phola a get a pa si kgo ke ngale kha ma lula a nna ba nka si kgo tsa ke ka go gumana tsho bola nwe a tse ke phola ke kwa kwa ke kwa na kha go di ba re tsho ole a go di ba re kho kho da Williams yona a go khaba go di ba na pa si nna kha ya tse phola ke kwa kwa Williams a kha we tuti a msinsi kha go di ba re tsho tsa ya Ron when Williams a kha go di ba kwa tsi nna a tse phola ke kwa kwa South Africa ke da uzala nga stito a kha go di ba da winwa le go di ba na kwa kwa tsi nna o se bone a polesa go di ba re tsa mafukeng mafukeng khawe go tiwa go na pa sitse nga tse phola ke kwa kwa goda a kha khonqa ke a tse phola ke kwa kwa mke kona sa qale gile ma qale phola go tiwa re tsa kipa ke ba tang gere khletsa we kwa tse phola ke kwa kwa kwa nga da a danda ta tsi khang ba tswanda wa gala re tsi tse kwa goda kha tswa gala mafukeng a tsi ke phola ngum tswe tsa tsa be go tsi dole ka ka ho khawola khulu nda ka tsenwa o tswe ka visa tata ne ke tawa mailula a tsi phola ke kwa kwa ke kwa na msingi ke re o sala khama kho ke tsa msisi nqa a tsi phola ke kwa kwa temba zone ka nqa si ke tse tswe msisi si a tsi phola ke kwa kwa da go tsheta go na pasitsi ng da mkhotlo bi tsa o sala da tso wa nda tso ba nda tsi dole a tena ke tiwa South Africa to be gehe senga go khongwa da Oswin kwatsi tinga khada khume ka bona ba da pasi ya da ta nudi tswa ta ke don a nne ke kha a tsike pola ke kwa kwa mke kwa ke tsom so mani coaching 50 a tsike pola ke kwa kwa mke kwa pola nngwe tlhama kwa nngwe tlhama kwa ka yani mkhamba kwa chepola ke kwa kwa tabika bada tikatela ka singa magete na kwa kwa Oswin Apolis fana khatia a chepola ke kwa kwa mke kwa na bisomani tansi ya khabigera tuwa au ngadi ya ungadi amsing chike phola ke kwa kwa sa dibidibi kha Oswin ngapa sikho ka gisincha Last titu sama ilula khabang khale keep us ke ane goda nitya kubungcothe phola ke kwa kwa phola ichabe chabe chama ko inchama ko ati tsiki afasida ya qamike chimba mixathana sweti tamake tutu sila ye vini abafana bafana fa ifita Eritrea 0
2: Aandag alle voetgangers. Dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat byna altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig. Moenie drink en bestuur nie. Moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die Departement van Vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.
3: Siewek amtako 55 minute hengye kwa onorten siewen o en yege xka fm siki eke kona yo ska hamba mbara ha hu ti anan dao program mengwe kona o sigeru e kite ya ha ay kwa no program me khere na khosa 3 minute he mwen e ya kwa no ah ir siki ya me kai ko khoji gesondeted aninza ete ku kai kwa go totsi ne ge ir sika program me khere na kwa kwe

exco if em kawa ulanga we pangom tenu kuchu awnga program go sa uji che ka ke rado ke ma jwe khamo go bunga ke uji che ke commission nga bo le kya kho khamang ade ji ke meta kani kuna ade ji ke kwin ade ji ke ngole jwa ngka e tenu kuchu awnga ulanga ma ngo e sa uji che ka ke rado ke ma jwe khamo go bunga ke mto to kwe awnga ulanga ma ngo e sa uji che ka ngo ka ke ulanga ko nga akwe ale kwabukham mtutuko ngo bolang ngo sagu se se ka ke ra duge ma chwai thamu ko bunga ke mtutuko ngo bolang ngo ka ke di dar tak stem ko chua ke september 2016 20 ta sagu se se ka ko ka ke ulang ngo ko na ko se de ola ko de ka wa khasun ngo ola ate ko ke tinir tinir ma ton ngo crime ke safety ate ko de ngo ko de ka wa community ke drang ngo ola ke mong ma so ke ma se de ma chwai thamu ko bunga ke asik ngo ko lang hima wa jetman style of manual ke ulanga wa ngoi sagu ji se ka ke rado ke ma joi thamu gu ji se ke mto tu ko ulanga wa ngoi sagu ji ngai de ke ko kum sala si ta ma joi thamu gu bunga ko sin de ke ola ko nga mu de ke ko wa khasunin awul ateu ke tinri tinri ma tong ngo krim e ke safety ateu ke dang ha ko nga de ka wa community ke drag awula de pango ma si de ke ko ngoi yang fa si ke kaya ke september wa ji ke mtan chong ngo ulanga wa ngoi sagu ji ke ma joi thamu gu bunga ke yang asik mangwa jetman style of manual adu king khunu gusiwa 12 re

XKF mkawa ola ngawe panga mtana kuchu au ngawa wala mkosa kuchiche ka ke irado ke mkosa da ke kawa nekhe kawa 18 minute ke mtana kuchu au ngawa wala ngawa mkosa kuchiche ka ke irado ta akwe kale kwa program mtutu ku ngawa wala ngawa mkosa kuchiche ka ke irado kwe senda ke wala ngawa kwa nga ta ke ka uwa kanu kuchiche kwe senda ke wala ngawa kwa nga ta ke kawa khasunim awola da panga ba ko sita ke intima a khasunim awola akon ha ke wala ngo mtan chong ba ngue saguji se ka ke radu ke kabe atwa khai si panga ba mtutu ke a ngue ka wala ngue sa intima ka ke a program ngo akon ha ngai de ke wala ten ko ngam thamo ko da ma sita ke kan de buri se a khasunit ka ba ching ngau tu la ke panga ba ko si ke ka wa ma si khasini ke chukuna o ka wa ma si ni chi chi ku ka thamo ko o kamwa sing wolang ji cha pano ma se de ka wa sei sun ji cha he ma se de ge ngale ngui ngai ma thama kwe ngale ngui ga cha o ngale ngui kal kwa ma thama kwe da ka ba jing ngau tu le pano ba ko se de ge ngung ka ko ngung thama ko se ko ji ke pano ba ko se aman ngwa tal tal ko ma sin de be gani ku na ngale ngui ma se ke ma si sa ma se de ge ka ba jing ngau tu le pano ba chu ko nam tu ko sin de be ka ji ka ang he ka ngui ga ma cha thama kwe ngai thoi ma thama kwe pano ba ngai de ko wo le asin de be igiya ko ajela sin man ko ching ma pangom he de de be thodo ka thamo gom ko sin ga ji ka nguli ko thamo gom teni ko sin de ge de be ka thamo ko ka ji ka nguli ko thamo ko ka ngui ka mo wa galu ya cha gu da dum o ka mo ma gela ng gu da adum ka wa ji ngau thule pangna ban khari ngum teni na si de ge ma si de ge ma si cha kai ka wa ji ngau thule ge pangna ba ka ne u ji ko ma sin de be gan ko na ma he de ge de be thodo ka thamo gom khari ngum ko sin he aka wo la nei kunda khui khama khue da ka wa ngun anya da ba ge ching ka ngun pang ba ngari ni atene asin da ba da ba gu kha ga zagu da oen khwa u ka wa chi ge pang ba kan u se mu man chua sing de ben nei de ge da ba nga chi ge ya ya sin kwa che nga chi ge ya tel tel kwa che da wa chi ka kan ngai ni ma se de ge agu da te wa clinic ki agu da te wa du ku da se wa sin ka ba ngwa gu kula ni ma se de ge ka wa chi ge khuma ka o ka de ne na hana ngun ge problem pang ba chi ka ta kan u lu se angu ka kama was calling her name ma sedagi ka jitiga sa taba ngi panga ba agiya ku langu sing kama chu kuna panga ba ngai dage awa chikka kai kana wulu se se atutu wa sindu ba tutu wa tal tali ke chu kuna ya nesi ya ngaji ka ko da panga ba ah ngu ngu kam ang ku singa kana wulu se se ke ma ngoma so tendu ta ngoba olang

exka if kawa olanga pango mtana kuchu aungwa program ko sawuji se ka ke radho ke kawa tu ka kai si pango wa ko kai twa radu ke numuru ya woni ten se va pen ne kha fm ase de ke kawa olanga mtan chunga bangu sa ka wisi se ka yang ko ka ke radho ke kawa tu kai si pango ko si de olanga ji chan ten ko ngwa khamo ko ta mto to kuchu aungwa olanga ngwe sa ka wisi ga ko ka ke radho Kusira kem ten chua kemeng awo leng awa, ang kue sa kawisi chikang kong ta ke awo leng aji cha meng ngoy ka ngal magi kan usi, a kusira ke khasunit ka wajing ngaw tu leng pang awa, a kusira ke dibi koni kuna ka kwe ng kama kusiyo, uwa chikem ten chua ng awa awo leng aji cha, ang kue sa kawisi chikang kong ta ke radu, kwe ngalik kwa prakham ngwa, ang tutu ku ng awa awo leng aji cha, ang kue sa anji ma ta, ima sida ke kwang kan kusiyo pa ke kawaya tuwa kaisi, ang ten kusiyo awo ng awa leng awa, ima unga maso, ten dito ng awa awo leng awa.

Exka if kawa wala nga ipangom tanu kuchu au nga programa ko sa wisi si ka ke rado ke kawaya tu ka kai si pangom ko kai tuwa rado ke numuru ya wane ten seva pen neha FM anum tutu ko au nga wala nga ma ang ko sa anchima ka ke program nga wako nga ke kawaya tu ka kai si pangom ko senda ke wala nga jichan tanu ko nga kamo ko kwe alikwa program nga ang tutu ko nga wala ang ko sa anchima ka ke program ngaw kon nga usire kanu se ko ya tua khai si pangawam ten ku chu aw ngaw lang ang ku san chima ta ma se de kon kan ku sipa gi dhar ta khmani te mo ong ta ngaw wa ulen ui ya ten ku a chita ba kon de ka u wa de ngaw la u wa chike ten chu ngaw wa lang ji cha ang ku sa ku si se ka ke ra do ku se de kanu se ko ya tua khai si ten ku chu aw ngaw wa lang ji cha ang ku sa chima a res ta ngaw la kon nga ku se de kon kan ku sipa gi nekh en 20 khmani te

xka f m kawa wala ngwe pangam tan ku chu aung wala ngwe sagu je se ka ke rado ke kawya tu ka khai si pang ngu si de kwang khan ngu si pa ke minute 3 mo gang wala ngwe ha ji tawang ku sa ka wi si gang ko ka ke rado ke kawya tu ka khai si pang ngam tan ku chu aung wala ngai de kanu se wala ngwe mtan chong ngwa kwang ha da akwe le kwa pur kham ngwa mto tu kwe ngwa ka wala ngwa ku sa de ma si de ke 3 minute ka ngu si pa a mo gang wala ngwe ten ha ji tawa kwang de kawa crime ke safety kana ulusi se agusi de ke safety ko chungna utulo ke panga kana usi kamwa chukuna ke ko acho kanui a pasala wa ke maunga maso ta dongo le ngun hochita ba

exka f m kawa wolangawe pangom tanikuchu aunga programa tama sidage kanuji se ka uwa crime ke safety ago sidage safety ko chingna utulage kanuji se ago chi masindage ching o chuna pangwa ngalengwi mgo sidage kawa ya chowe o khonwi pangom chima chakala tu pangwa sa tu ago safety nungana kwa mgo si de kajiji kantaba akumisan ngaba ngau a tu hung kan wu si akulung se ya ngana ko ga chichi kan hali nui kan nui agu da ngai da ge da ya ku wa do o hali nui pang ba ka wa ko ngot pa lu ngau kha ya ngwa si da ge ka mo skula ku na skwa lung sa di be ge ka u a li si ku a safety wa da ga jing ngau tu lo ge pang ba kan wu si se ku si da ge kan da da ba ge chu ku na a wa ta kai pang ba a ngwa ya kam da sing ngai da ge ya ni si ka ku kan ta mo ga da pang ba angwa gamda sing aman hu a yunga ya agwasi dage kagwi kong thamogwe kawhe chikkal thogo kulagwam gwasi dage chikwa ma khaisi kwa sing debe o kawhe sa wo khon nui sing hi e anne ge sila chukuna pangwa ba kan nui sa sila a ke chukuna hnga gu sing debe chingwa pangwa ba angwa ka ka pangwa ba tutu sing ge ching wa chike mta chungwa wala ngwa hngwe sa gu se ka ke radu ke maungwa maso tundu dongwa ba olang

ekska f m kawa olanga we pangom tan ku chu awngwa programa hangwe sagusi che ka ke radu ke kawa tu ka khai si pangom tu tu kwe a ngwa ka wala ngwa ngwa sagusi che ka ke radu ke agusi de kanu se tan ku chu awngwa la ngwa hangwe sagusi che ga ngwa ka ke radu kwe se de kawa wala ngwa tan chong ngwa ku san chi ma ka ke a program ngwa kon nga ta ma sa ke ma su kon nam ke tan chong ngwa la ngwe sa go ji se ka ke ra do kwe ale kwa bur kham mtu du kwe ngwa ka go la ngwe sa chi ma ka ke o la ngwa kon nga kwe se de ka ba tu a khai si pang ngom tan chung ngwa o la ngwa ji chang go sa chi ma ka ke a bur kham ngwa kon nga kwe se de ka ba tu a khai si pang ngom tan ku chu au ngwa la ngwe sa ke ma ngwa ma so don du ta ngwa ba o la ngwa

X F M kawa wala ngwe pangam tane guchu aung program go sauji se ka ke radu kusi de kawa tine kawa tbe en dyar ta khamani ta akwe alekwa program ngwe sauji se ka ke wala ngwa konna ta kawe tu khai si pangwa kwe khai twa radu ke numuru ya woni ten seva pen ne kha FM tutu kwe aung wala ngwe sa kawisiga kong ka ke radu ke maside ge wala ngi chang ten ko ma tomo ko ke sinde ge kan wu se kawaya tu a kai si pang ba ten ko chu au ngo wala ngi chang go sa chi ma ka ya ke a pro kham ngo ko na ke sinde ge kan wu se kawaya tu a kai si ten ko chu au ngo wala ngi chang ng ko sa go ji chi ga kong ka ke ten chu ngo wala ng ko sa da maside ge kawa tini kawa 3 and dhar ta khamani te ta a ku le ka pro kham ngo ke kwang khan go su pa ke 720 khamanite mukwe kawang ngwa dang hun ko sa dagen chima ka ke dang ke wala ngwa kon na ku si de kawe tu ka isi ma si dagi wala kon de ka wa kan usi sia ku si de ke safety ngana ko chi chi ka kam ke ngod ju a chu ke wa kon ngwe ai ngum ko sing ke a chu a tu tu asin a sing a khasene ge chi ngum ai ngum ma si de ka chi chi ka a kang kang ge chu khuna pang ba tu tu asing wo chi ke mtan chong ngo lang ngo ke mong ngo ma so ten du tong ngo ba wo lang

0: X ka FM ka wa ulang ngayon tanong ko siya awang nga programang ko sa kusi si ka ke rado ke kaya tu ka kayo si pang nga kwe kay kwa rado ke numero ya wani ten siyeva pen neha FM ngayon tuto kwe awang nga walang nga tama si de kwang kan ko siya pa ke tupe en tuwenda ka manite mkwe ka wang nga ulang nga e tanong kong utaba ngayon sa kusi si ka ke rado ke kabe tu kai si pang ngo si de ke kwang kan ngo su pagi yin tu na khmi te mo ta ngo da mu akwa de ka wa kini nu jo ai ke ko la pang ngo si de ka chi ngo tu lo ke ka na ka chu ngo ngo si de ka ko u zela ma si de ka kwa a na ka mo ko problem ngo ta ma ngo cha ka ko u zela ko ka ni ge tu hale wa wa le ngo ngo ji ta ba da wa la kon ngo de ka nu se ma si de ke safety ka wa chi ngo tu le ke a ko sing ge chu kuna ngalingwe masinda ke debe o yekwe ka tamo we kane uche chukune uche panga wa munga kamda singa mani husa wa chike mdancho nga wala ke maunga maso tundwi tau nga wa olang
1: Varumizu zaga o maalume Munga unna

kawa wala ngawe mtani kuchu aunga programa ko sa uji che ka ke rado ke kabe atu ka kai si pangawa kwe kai kwa rado ke nimuru ya wani ten seva pen neha FM ngani mtutu kwe aunga wala ngawa ko sa uji che ka ke programa ko na ta kwe si de kwa nkani ko si pa ki minute ngai ngai ngumu ka ngawa wala ngwe ten hoci taba kwa de ka ua dang ke aku sidai ka wa kola eke kininu ma sidai ka wa chingau tulake khali ngoi ka wa chike angung ma nyanga wa chike mten chong ba holang ji cha angku sa ge me kum sang ba ne khe ke khasunen awola ate ji ke tinri wala kwa de ka wa kreme ke safety ate ji ke kwang khang go sipa ki mani ting nei ta ago chi dege dang tene gun ngo chi ta ba akwa de ge kawa da ngi ka no si se gun nai de ge ko la ku u jela e ke jwa ka wa chi ngo du le pa nga ba ku sen de ge ka kwa a na kha mo ko e problem ngo ke ma ngo ma so ta a ta ngo le ngo chi ta ba

Exka FM ka wa wolengwa em tani ku chu awngwa program ku sauji che ka ke radu ke ka ba tu ka kai si pangwa ku e kai twa radu ke numuru ya woni ten si va pen ne kha FM manum tu tu ku ya awngwa wolengwa ang ku e sa ku ka wi si ke ang ko ta ke wolengwa ko nga ke ka ba tu ka kai si pangwa tani ku chu awngwa wolang ku sa chi ma ta ke program ma ko nga ta ku e ale ko program ma mtu tu ku e mo ka ya wala ngaji changu sa chima kaya ke radu ta ko si de ka wa elve command di hartin mani tem ten chong na ba ang ko sa ka bu se se ka ya ko kaya ta mong ma so ten du ta ngwa wala

xa f m kawa ulangwa mtane kuchu awngo program go so ji se ka ke radu ke kabya tu ka khai se pangwa ba kwe khai kwa radu ge nimuru awone ten seva pen ne kha f m alum tu kwe awngo ulangwa ngwe sa ola kwande ka u community ke drugs da kuchi de kabya tu khai se mtane kuchu awngo la da masi de ge kawa da tamai kumsemwa ba nexa de jike ko ten chongwa ma sida ko ngoi fa si ko goma ma akumsemwa no november wa jike ten chongwa wa lang ko sa guji che ke ang ko ka ke a program no ko na ke ma ngoma so ten di tong wa o lang

X ka FM ka wa wulango em tene ko chu awngwa programa hankwe sauje se ka ke rado da ko sita ke kwang khan go sipa ke fir en dhar da khamanite ngwe ka wa wulang ngwe ngwa jita hankwe sauje se ka ke rado ke ka ba tuwa khai se pon ngwa ko khai ka rado ke numuru ya woni ten seva pen ne kha FM an tu tu ko awngwa wulang ngwa ngwe sa jima ka ke a program ngo konga da masida ge kwang khang go supa ge 3 and dhar ta khamnite ngo e ka bang ba ko e mang ngo wa 12 fir wa chi ge mtan chong ngo wa la chi chang ngo e sa go je che ka ke mong ngo maso ten du ta ngo wa olang